Kissing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilog ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutod na bita sa kamot na to.
3: Unsa
2: na
3: kinimunin mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihap lang sana po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy Enjoy!
6: Joy FM!
7: Saan man ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
4: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Buntag na Joy!
12: Buntag na Joy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, upayog, turapon.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
0: Joy FM 105.7. Enjoy!

0: out of 5.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo tayo, kurang agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: What a 5.7.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Apro bado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud na ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ng Bilongga kaya nawala man ko ito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Maraming gimintay na lang po na ako sir. Eh.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5

0: love.
1: Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7
1: Joy FM. Tao po, kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
0: Joy FM 105.7 Enjoy some more!

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir. Yaki kita nga, no, subong beauty soap na blao na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamot, tas mo, tagalak ka, lumo. Mga napatumari ko na sa mga 3 days to 4 days. Tumunan na, doon nag-expect na dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: to. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
10: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951
0: 0939-3820-209.
8: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
11: 105.7. Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandito ang dugo ko. Kung di matinabog ko. Sinasa naman ako ang isolate o kanyang capsule na ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
2: 3 bitra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy.
0: 105.7 Enjoy.

0: Pre, tanggana na good na yung pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya na? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang dito unsa ra ko isabun man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya. Iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ko itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Morbidyan siya nakaayo kuya, kanang nauga na gin, wala na gin ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, pagirang pailang kidiyaki vitamins.
4: Masa po epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaunay na maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
8: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: 105.7 and

Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, murag suko. Ani ano usap si Mami Joy? Bitaw mang higala. Ani ano sa mga tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Kumusta naman mo diha? Sama sa akong ginapanghinaon.

Alas, mga ka-joiner, sa alas 11:09 na. Welcome sa programang Udto na Joy sa 105.7 Joy FM. Basta join Joy, mga ka-joiners. Adlaong Miyerkules. Miyerkules na naman. Asyete na sa bulan sa... Onsa pizza. Bulan sa onsa. Oktobre, no, mga ka-joiners. Og welcome sa atong programa Good to the Joy with me, Dan Delandan, till 1. Sa mapagpalang Miyerkules sa atong tanan, mga ka-joiners, kayong atong panahon medyo nindot, mga ka-joiners, kay dili kayo init ang panahon. Relax lang kaayo, no, mga ka-joiners. Ang ato ang panahon karon medyo bugnaw-bugnaw ang ulo sa atong kauban sa trabaho. Kamusta niha sa itong mga ka-joiners nga busy gihapon o sa gikabisihan? Ang uban, murag na bisibisihan na lang kay tungod para lang na ay kabisihan. Sige lang, padayon lang sa inyong pagkabisi. O padayon po sa pagpaminaw sa ito ang Estasyon 105.7 Joy FM Davao Oriental. Good morning! Alam mo sa programang Udto na Joy with me, Dan Delandan. O, para sa inyong mga mensahe, pwede mo mag-message sa ito ang Facebook, Joy FM Caraga, no, mga ka-joiners. Madunggan po ta sa unang distrito sa ito ang probinsya, no, Katiil, good morning. Sa itong mga ka-joiners po sa Buston, sa may Baganga, o siyempre sa Caraga. Og sa Manay, Tarragona. Good morning po sa mga taga-Mati. Sa ikaduhang distrito sa itong probinsya, mga ka-joiners. Diya sa may Mati City, no? Sa may San Isidro, good morning. Sa may Banibanay og sa Lupon. Welcome sa itong programang Udto na Joy with me, Dan Delandan, mga ka-joiners. Para sa mga trivia and sa mga isgutanan karong adlawa, ay mog balhin kay mabalik pa si Dan Delandan sa itong programang Udto na Joy. Dili lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: ganahan og sige ginom sa coffee yaki si Kim Blanca, taga poblasyon Magpet, Cotabato, kay nindot og himsog ang iyang pamati.
1: Pag namangod ako, kuya, sa coffee yaki, tapos kaminaw na ako kay kanamurag na hawas ang nasa sulod sa kuntiyan, tapos sila kami nito, tingin ako balik ba sa CR.
2: O siya po, pamati ni mo after balik-balik ka sa CR?
1: Feel better po kayo. Gaan na kayo kung kaminaw sa kuntiyan.
0: Yan ang coffee yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta coffee yaki, yummy!
3: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba day na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Good news, mga ka-joiners ug mga taga-Katiil, kay ana na diri ang atuang mga Yaki products sama sa Coffee Yaki, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Yaki Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Serpentina Plus, Ganado Capsule ug uban pa. Ug dili lang kana, 10% discount sa tanan natong mga produkto kung diri ka mopalit sa atong stasyon nga makita sa National Highway, Tagadao, Barangay San Rafael, Katiil, Davao Oriental. Tapad lang sa Katiil Glass ug duol sa INC Church. Maong arat na, mga ka-joiners, para sa 10% discount sa atong mga produkto. Yaman ng kalusugan, ingatan!
10: Unto na Joy!

105.7 Joy FM. Basta Joy and Joy, mga ka-joiners. Checker time. It's 11:24 atong oras. Kanang oras sa gihatod sa tuwa sa Yaki Herbal Capsule. Para sa mga ka-joiners na ito, dihang busy sa trabaho. Kanunay hago, no, mga ka-joiners. Kinahanglan na ito o depensa sa itong panglawas karong panahuna. Daghan kayong mga sakit sa palibot. Kinahanglan na ito depensa sa itong panglawas. Ma-boost ang atong immune system. Layo kita sa mga sakit-sakit. Ang atong Yaki Herbal Capsule, mga ka-joiners. Napalit na sa atong mga suking mga butika. O siyempre, ang ito ang Bilongga Gold, mga ka-joiners na ito, nga na ay Rayuma, no? Kaning Rayuma, no? Kung dyan ni kanang sakit sa mga medyo maedad na. O na sa ito mga nanay o tatay, tumarta o Bilongga Gold. Kaning mga nai hubag-hubag, nai mga bukol sa atong lawas, tumaran na to o Bilongga Gold, mga ka-joiners. We are live sa Facebook Live. Sa mga gusto magpa-shout out sa inyo ang mga kaila diha, no? Search lang ang Joy FM Karaga, no, mga ka-joiners, para sa inyo ang free shout out, no, sa ito ang programang Udto na Joy. Sa mga nag-prepare og paniud to, mga ka-joiners, kay hapit na jud ang ating paniud to, ba naniud to na, no? Eh pwedeng-pwede nga makapaminaw sa ito ang programa, kay share sa time naman, no? Sa ito mga ka-joiners po nga nakaroon sa mga terminal, naghulat o sakyanan na para sa ilahang biyahe. Kamusta man diha, guys? Unta, okay ra mo? Oy, happy na di ay ang kwan, ha? 79 days ago before Christmas. Kalain nyo yon, parang kailan lang Pasko na pod, no? Nauna na pod ka kung sa regalo sa mong mga inaanak. Kung gusto mo ng regalo, no? Lalo pa si mong inaanak, nga baby pa, Kiddy Yaki Vitamins, no? Para lagsik ang inyong inaanak, no? Kiddy Yaki Vitamins, sa layo sa mga sakit, no? O kusog mukaon. Ang ito ang Kiddy Yaki Vitamins, mga ka-joiners. 11:27, nakamustay niyong panikaisikay karong mga orasa sa mga ka-joiners na to nga Naras Balay, no? Ito yung mga nindot kayo ang tirada ka ng Naras Balay. O, kaning walay kwan ba? Walay lingaw, walay trabaho, no? Dami kayo ang higda-higda. Yami na rin yung gradyo. Pag-greet na yun sa ilang mga friends. Live ta sa Facebook Live, mga ka-joiners. Joy FM Karaga. With Dan Dalandan, mga ka-joiners na ito diha. Sa ito mga tricycle drivers, para sa mga panuhot, ang ito ang Yaki Liniment Oil, mga ka-joiners na ito. Oh, dri sa Katiil, pwede mo makapalit dri ang ito mga produkto. 10% discount, no? Pwede mo maka-discount, no, mga ka-joiners, sa tanan ito mga produkto nga makita dri sa Purok Makugihon, no? National Highway sa San Rafael. Mga ka-joiners, sa ito mga produkto, pwede po mo mag-business, no? Pwede mo maging purchaser sa ito mga produkto. Ito lang mo dre, mga ka-joiners. 11:28 atong oras. Siyempre, kauban gihapon si Dan Dalandan sa itong programa Good to the Joy sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: Hoy, Buchok, late na saan ka? Sige na lang kang kalate sa atong klase.
1: Saan, Manggol, sir? Late, Manggol, ng akong relo, sir.
0: I-advance na.
1: Oy.
0: Asa mga kapatulong?
1: Muli na, sir. Kung nga lang muli, mga. Ako na, Manggol, ng i-advance akong relo, sir. Time na.
2: Basta, Joy. Enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhat lang. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
3: Joy FM!
8: Good news, mga ka-joiners ug mga taga-katiil. Kay ana na diri ang atuang mga Yaki products. Sama sa Kopi Yaki, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Yaki Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Serpentina Plus, Ganado Capsule, ug uban pa. Ug dili lang kana, 10% discount sa tanan natong mga produkto. Kung diri ka mopalit sa atong stasyon nga makita sa National Highway, Tagadao, Barangay San Rafael, Katiil, Davao Oriental, tapad lang sa Katiil Glass ug duol sa INC Church. Maong arat na mga ka-joiners para sa 10% discount sa atong mga produkto. Yaman ang kalusugan, ingatan!
9: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
11: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Unto the Joy!

0: asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yan ako ni Eplasan. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
4: Sa gigamit mong haplas.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
6: Ate, ano yan?
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Punto na Joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy 11:54 at ang oras, mga ka-joiners sa itong programang Unto na Joy with me, Dan Dalandan. Mura na Jod, kwan, kaulan on the ring aside, no? Mga ka-joiners, perminti na lang ulan. So, itong mga nihaging mga simana, reklamo kay Perting Inita. Karon nga, adlaw-adlaw, sige ulan. Reklamo na pod. Ulan na pod. Onsa. Hello sa mga naniudto diha. Enjoy, enjoy sa inyong pagpaniudto. Punta, naka, kung ano mo, naka, sabaw-sabaw mo diha. Kay lami ron, sabaw-sabaw, no? Mga ka-joiners kining, ato ang mga ka-joiners nga sigig uga, no? Makauga pong panit. Ino dala, no? Kaning sigig uga, kono, mga ka-joiners, ang ilang sudan, makauga pong panit. Amot lang po, gay, nakoy kailang nga di dyan mo, kan, higo pong sabaw, no? Lalo pa kung, kanaganing gulay, no? Mga ka-joiners, na, nako, ha? Ay, kaila na. Anyways, 11:55, mga ka-joiners, pa-shoutout lang sa itong mga viewers sa itong Facebook Live today sa itong programang Unto na Joy, mga ka-joiners. Asa na to? Asa naman? Pa-shoutout, the ID has sa Palmahil po. And also, happy birthday kay Agnes Mumusog, gika na kang Ama Vic. Surungon. Ayun. Happy, happy birthday. Okay, Ate Agnes. Kaila tani. Kaning buutan na to ang friend diha sa may kuan. Kaning Palmahil. Happy birthday diha, Ate. Unta, magpakaon ka. Pakaon na siya. Pakaon na kay Perminti. Managpakaon siya. Kuan, Ate Agnes, bisag kuan. Kaning dili birthday. Ano? Happy, happy birthday to you. Unta, mag-enjoy ka sa imong adlaw nga tawhan. O, drink moderately, ha? And also kang, oy, Pastor Daniel, Kalextro, kamusta niya, Pas? May pagpaniud to, greet daw kami, Adikal Yungan, kusog ang Joy FM. Ayun, nalagang salamat po sa pagpaminaw sa itong mga ka-joiners niya sa may Sityo Kalyungan, Barangay Pichon.

No, may maimpag panikaisikay diha mga ka-joiner. Ato na dito ang lugara. Pati man diyan ng duula, no? Dool. Dool na lang sa mga panganod. Di ba nakanto ka? No? Kalyungan? Ay, nako. Indot kayo mga ka-joiners kay Perting Tugnawa. Shoutout na to atong amigo, oy si Paring Ron, kamusta niha? May pagpaniud to diha, guys, may sikyo lahi, ano? Sana all, dool na lang gadgetian sa balay. Kana kaning kwan, kanang imong gadgetian ba, naras sa kwan, kanang pila katikang gikan sa mong balay. Diba? Kaganaan, ano? Anya, malate pa dyan ka. Ay, nako naman. Kamusta diha sa mga taga Palma Hill, si Chulahi, no? Kang paring Roniel Kasawitan. May pagpaniyon to diha. Sana po yung sudaan na to diha. Medyo niburot na eh, no? Ay, Rajud, basa na ka sa deep in matrabaho? Niburot ka. Bastante. 11:58 atong oras, mga ka-joiners, kanang oras sa gihatod sa atong Kiniyaki Vitamins para sa atong mga chikiting, mga mami, mga daddy, ang inyong mga anak niha, patumara o Kiniyaki Vitamins, no? Para lagsik, himsog, walay sakit, always na lang kusog mukaon, lamyang tulog sa atong mga baby, time na ninyo o Kiniyaki Vitamins everyday. No? Hello, baby Sian. Ay. Ayun, 'di ba sa mga nakakidiyaki vitamins, ipadayo lang jud na sa inyong mga chikiting. Og syempre sa ato ang mga ka-joiners diha sa may igrit po nato ni mga ka-joiners nato diha sa may Tarragona, no? Sa ato mga ka-joiners diha, may pagpaniud to. O, sa itong mga nagbiyahe karon, sa mga nasa terminal, mga ka-joiners na ito. Panayin nga po na nga ito ang kuan kaning 10% discount dari sa itong studio, no, sa San Rafael, Katiil, Davao Oriental, mga ka-joiners. Nga ito ang mga Yaki products sa 10% discount na mga dugang pangutana, i-chat lang or i-PM lang ato ang Facebook account, mga ka-joiners. Ang oras na to, alas 11:59 na, mga ka-joiners. Kaubang gihapon, si Dan Dalandan sa ito programang Uto na Joy sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. And

0: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM Santa Fe.
1: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulay. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulayi ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Gamit ako yung bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
2: to. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karagad.

0: 105.7
1: Joy FM. Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay nagan siya patul-patulbog. Makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya. Ni-advise siya nga. Si paliti ko nog yung baby, oh, baby soap face niya. Ang ipalitan. Okay na siya. Wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Sol, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kidi Yaki Vitamins ang iyang anak.
4: Kansa ka nang kuyot.
5: Pero karon?
4: Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo, isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Kidi Yaki Vitamins PNL.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Joy FM!
9: Good news, mga ka-joiners ug mga taga-Katiil. Kay ana na diri ang atuang mga Yaki products sama sa Kopi Yaki, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Yaki Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Serpentina Plus, Ganado Capsule ug uban pa. Ug dili lang kana 10% discount sa tanan natong mga produkto kung diri ka mopalit sa atong stasyon nga makita sa National Highway, Tagadao, Barangay San Rafael, Katiil, Davao Oriental, tapad lang sa Katiil Glass ug Duol Science Church. Maong arat na, mga ka-joiners, para sa 10% discount sa atong mga produkto. Yaman ang kalusugan, ingatan!
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
11: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
12: Katiil Glass Services.
11: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, Duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
13: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
11: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
5: Udto na Joy!

0: Hasula.
1: Hasula jud mga ka-joiners, kung wa pa ka maniud to karong mga orasa. Kay tong alas 12:25 na ang atong oras mga ka-joiners, mao nga pagpaniud to na diha. Ay sagsig Marites kay ang laway basig mapanos na. May pagpaniud to diha no sa mga nakaroon sa mga Karen no Karenderia mga ka-joiners nato. Amo sa programang Udto na Joy with me Dan Dalandan mga ka-joiners karong adlaw nga Miyerkules. Asyete na sa Oktubre mga ka-joiners nato diha. Kanang medyo busy karo mga oras. Natay trivia guys, kabalo ba mo nga ang tao mas dali makaila sa tingog sa usa ka tao kaysa sa iyahang naong? Talaga? Bitaw no, mga ka-joiners, usahay makalimot ka sa naong pero sa tingog hindi nimo malimtan, no? Mga ka-joiners, murag ingana ba, no? Na mga ingana ng mga scenario, no? Pag-abot sa panahon, uy, isa to. Murag familiar lagi tong tingog lagi. Pero ang naong, di na nimo mailhan. Kinsa ganito? Ay, si Kwan, si Dandalandan. Napangutana, kung kinsa man ang tingog ang dili ninyo malimtan, no? Bisag dili nimo makita, makaila dayon mo. No, mga ka-joiners. Mga ba nang tingog sa Malunggay Cheese Panisal? Halata ra kayo mo, no? Niagi na pod. Or katong namaligya og lato? Or bulinaw? Nga niagi sa inyong kasada. Or kanang friend ni mo nga sabaan kayo during ano, ha? Kanang nag-eskwela pa mo nga pag dungog ni mo si Kwan man dito. Nya wala na ka nakaila sa iyang naong. Yaha lang tingog, no? Nga saba. Naitingog nga tining, kanang tining makanang nipis kay ba? Naitingog nga dako kayo pero gamayng tao dito. O daw ingon sa mga expert na mas mailhan pa daw ang tingog kaysa sa noong. Ah, another trivia mga ka-joiners. Gatod sa inyo ha sa Kopiyaki, no? Sa mga naglisod og bawas diha. Kani atong 7-in-1 na herbal Kopiyaki. Ninud kayo ni sato ang kuan kaning chan, no? Mga ka-joiners. Makabawas yung jud mo nga maayo mga ka-joiners nato diha, ha? Yung mga naglisod og bawas. Huwag sa ito mga nanay og tatay para ganado, ganado, ganado every day. No, kanang di magluya, no, mga ka-joiners, ang ato ang ganado capsule. Kapalit na diri sa ato ang stasyon. O 10% discount ta, no, diri sa may San Rafael. Ha? Wala ginado. Wala pa'y ginado. Oh, pero katunguban. Oh. Oh, dari na sa may San Rafael, no? Tapad sa Katil Glass, dari sa may Katil. O doon sa INC Church. Along National Highway lang na makita nga to ang mga stocks dari, no? Sa Yaki Products. 12:29 at oras, mga ka-joiners! Padayon gyapon kita sa itong programang Udto na Joy. Siyempre, kauban inyong dandalandan. Drila sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!
2: Ito ang Joy FM.
3: Joy FM.
2: Sa Caraga. 105.7
4: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko na ayaw ang break sa imong sakyanan.
5: Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon.
4: ayong kablakas eh. Ako man pong ipakusga ng selbato. Pet, pet. Happy trip, sir.
0: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
5: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dali ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
5: ko. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali na wagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali na siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
0: Kakyut ni Maoy!
9: Good news, mga ka-joiners ug mga taga-Katiil. Kay ana na diri ang atuang mga Yaki products sama sa Kopi Yaki, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Yaki Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Serpentina Plus, Ganado Capsule ug uban pa. Ug dili lang kana 10% discount sa tanan natong mga produkto. Kung diri ka mopalit sa atong stasyon nga makita sa National Highway, Tagadao, Barangay San Rafael, Katiil, Davao Oriental, tapad lang sa Katiil Glass ug duol sa INC Church. Maong arat na mga ka-joiners para sa 10% discount sa atong mga produkto. Yaman ang kalusugan, ingatan!
10: Ay, unsaon mo ni uy?
1: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
10: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
1: Ah, mo ba day, Mads?
10: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayong nga dental clinic, Pads?
1: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
10: Uy! Nindot lagi na Pads! Unsa pa yung banila nga serbisyo?
1: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
10: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muadto na ko dito! Asa man sila makitan, Pads?
1: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
11: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
12: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
11: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
2: Udto na Joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI, dito ako pala dito ang ito. Dito na ako, nangisag yung dugo ko. Kung hindi nakilabod ko, sinasanan ako ang pinulitong kandang kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilabod ka, adlaw ni mo giinom to?
2: Hindi, tra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Kuha ko ang isa, usupod mukaon. Niyakaling isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
4: Makaagbong ka, paimno na ako. Humanin ako maha, paimno na ako Yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ang kwento ng buhay mo.
7: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
7: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
7: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
8: Kung tayo ay matanda na,
6: mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
7: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
7: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Mao manay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas 3, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mami Joy. Dear Mami Joy.
9: Mami, thank you po.
10: Joy FM.
11: Udto na Joy.

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. Checker time, it's 12:50 na. Sige, salamat guys sa pag-uban sa itong programang Udto na Joy. Musunod na ang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas 3 with our Mommy Joy, mga ka-joiners. And syempre, sige, salamat sa pag-uban sa itong programang Udto na Joy. Ugma na pod! Dandalandaan out for now. Lagi niyo pong tatandaan na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys. Amping always.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw mga higala, mga mami. Ani-ano po si Mami Joy. Kwentuhan na naman tayo para sa mga baby natin. Ayan, ang ating programa Yaman ng Kalusugan Ingatan, hatid ng Yaki Laboratory, gumagawa ng epektibong Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. 7-in-1 ang mga produktong ito. Mas epektibo dapat, nasubukan na po ninyo. Kita nga mga ginikanan, importante gayod ka nato. Nga himsog atong mga anak. Malipay kita kung tangkad sila. Unya bright. Nya matingala dahil si Mr. Asa, nagliwating akong anak ka. Mga putot man me. Kanto ni Aikay, nakuha niya tungod sa iyang vitamina. Ang problema, dilita ng nutrients atong mahatag sa mga bata. Hilabi na kong pitos

0: in town ang kahimtang. Ang atong sitwasyon, kay labi na karong panahon na mahal ang daghang mga palaliton, hilabi na sa pagkaon. Dapat na atay backyard garden. Oo. Maong mga inahan, aron makasiguro kita nga healthy ang atong mga anak, patumaron nato sila og Kidiyaki Vitamins. Kaya ang Kidiyaki Vitamins, Chlorella Growth Factor, Taurine, Lysine, B-Complex, Vitamin C, E, og A, og uban pa nga makapakusog sa ilahang resistensya og immune system. Maong lahi ragayod ang kadasig sa mga bata nga nagatumar og Kidiyaki Vitamins. Lahi ragayod sila sa ubang mga bata. Kana na-observe bahan yun na namo mga mami. Busa ka mo, ayaw ninyo ipagwalang bahala. Oo. Hataga na to og importansya ang ato ang mga anak. Nga maging healthy gayon sila, pinaagi sa pagpatumar og Kidiyaki Vitamins. Mulami ang ilahang pagkatulog, paspas ang ilahang pagtangkad, og bright ka ng mga bataa. Paunsa ba masiguro nga mahatag nato ang maayong pagkaon sa ato ang mga anak, mga mami? Kanang mga nag-eskwela sa elementarya nga bata, mga kinder, nasayod na niini. Dapat, dunay go foods. Mga mami, kining go foods, maoy muhatag kanila og eksaktong enerhiya sama sa tinapay, kanon, pasta, cereals, og patatas. Adto na lang tas kanon og tinapay. Sa mga cereals, pastilan, oy, og kaning patatas. Ang grow foods, mo ng G-foods ha, makatabang usab aron mudako ang ilang lawas og mga bukog. Pakaonon sila og susama sa manok, karne, isda, itlog, paimnon og gatas, keso og yogurt. Nako, astilan ay. Oo. Daghan na kaayo ng una-una on mga higala. Adto na lang yun ta sa Kidiyaki Vitamins. Mahal na kaayo na unya. Gamay lang good baya good food ang makuha ana. Unsa na lang kadaghan ang yogurt, unsa na kadaghan ang gatas, di ba? Pero kung mo adto kita sa Kidiyaki Vitamins, kanang atong mga nahisgutan diha, wala bisag, wala na kana tanan. Oo, basta na ay Kidiyaki Vitamins ang ato ang mga anak. Chocks na yan, di ba? Importante usab ang makaon nga okay ning glow foods. Aron ang ilhang panit o buhok healthy o kusog ang immune system. Nga na inang dili pareho sa buhok sa iring ba? Nipis ka ayo. Ang mga glow foods susama sa prutas o gulay sa matag-adlaw nga pagkaon nila dapat naa kanang go, di ba? Grow o glow foods. Maulagi na, mahal ang daghang palaliton. Kay dili man mahatag kani ang tanang nutrients, aron makasiguro, patumara na lang mga higala o Kidiyaki Vitamins. Kana pa atong isuroy-suroy, unya, daghan kaayo pang pangitaon. Ang uban ana, wala diri sa ato eh. Kay wala yung nagagamit ana. Pero, kaysa maglibog ka pa, ayaw na. Adto na dayon sa mga butika, palita ang Kidiyaki Vitamins. Maulagi na, mahal ang daghang palaliton karon. Maunang dapat na to nga matimanan. Mga mami, palihog, i-text kami sa 0928-6767031 kung ado na kamo yung mga pangutana o ma-share bahin sa ato ang Kidiyaki Vitamins. Ania si Kuya Loy para sa ato ang mga mensahe, gikan sa ato ang mga loyal, kaayo nga mga kababayan nga dako kayo og salig sa ato ang Yaki Products.
1: Ania Mami Joy, minsahin kipadala sa atong text line gikan sa cell number 0909-1045-660. Mami Joy, kuyeloy, salamat yun kayo sa inyong produkto ng Kidiyaki Vitamins kay maugyo nakapahimsog sa akong anak. Sa una hinay kayo siya mukhaon o karon na ganado kayo siya mukhaon, himsog kayo sa kuya. Sa una dalipod siya kayo magsakit, hila natun dayon o niya ubhon pagyod. Pero sa diyan nakatumar na sa Kidiyaki Vitamins, dili na siya sakiton kuya. Salamat kaayo sa inyo hanga produkto. Mo lamang ka to Mami Joy ang text nga nataga na to pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon. Yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory. Tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Mami Joy po, laging tandaan, yaman ng kalusugan ingatan. Salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.
3: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Tatlong minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Mainit ang hapon dito po sa Kinabawan City mga ka-joiners. At balita ko po, ang Davao Oriental ay inuulan po sa ngayon. Buti naman po, ano? Para matulungan naman po yung mga tanim. Kumusta po mga ka-joiners? Ang mga nagsunod sa 105.7 Joy FM sa kanatibok ang probinsya sa Davao Oriental, Amping Modiha, tungod sa panahon. O gaingon man sa mga nagasunod sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay, Misamis Occidental. O siyempre ang nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kauban nato dito Sir Joel Elio. And of course ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O siyempre din sa 102.3 mga ka-joiners kung diin nagapanukad si Mami sa pagkakaroon. Kumusta po ang lahat? Assalamu alaikum. Kanulangon ng mga pagalitan no, ang mga Muslim at pagkikinig sa guna at siyang ano programa tano. And sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kaligayan at nasa malusog po na pangangatawan. Eto na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Kasama po ninyo si Mami hanggang alas 2 po ng hapon. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Type lang ang 102.3 Joy FM. Ayan, di lang sa magpakita si Mami karon ha. Picture lang usa. Na-busy manggood si Mami. Alam niyo na. Sana yung ating mga ka-joiners na nasa banig ng karamdaman, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Patuloy po kayong manalangin, humingi ng kagalingan ng inyong mga karamdaman. At sana nakapag-gidiyaki vitamins na ang inyong baby o nakainom na po mo o yaki herbal capsule para maging malakas po permi ang inyong katawan. Belonga Gold sa adunay mga rayuma o arthritis, mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Salamat kaayo sa padayon nga pagsalig sa atong mga produkto. Mga ka-joiners, ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

Siyam na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa unang bahagi pa tayo ng ating programa, Dear Mommy Joy. Ngayong araw po ng Miyerkules, 7 po sa buwan ng Oktobre. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may sineselebrate po na anibersaryo. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya thank you for watching kay Marife Manginlaod. May lalagungan sayawan. Good afternoon, Mommy Joy. Shout out from Butay. And also from Miriam Balabagan. Hello, Mommy. Shout out po sa aking best friend na si Mona Aliding. Nasa Aringay, Kabakan pa po siya. Pa-play din po ng song na Out of the Blue. Thank you po sa pagbasa, Mommy. Miriam Balabagan po ng Ilian Matalam. John Mark Panes. Maing hapon, Mommy. Shout out ko dira sa Midsayap, Cotabato. Hello sa mga Panes family, General, Borla family, Ami, og sa tanan nga naminaw sa Joy FM. Greetings coming from Dipolog City, Zamboanga. Ayun, thank you so much sa mga taga Dipolog na anagyoy nag-appel og text og message sa ato ang live. And also from Marife Manginlaod, Mommy watching from Baogo, Mr. and Mrs. Jake Manginlaod, miss you, Mommy. Request po ako ng kanta nga Ako Na Lang Sana. And Juji Masangid. Maing hapon, Mommy Joy, pwede request ako ng song, You and I, by Kenny Rogers. And also from Hexagon Green, hello, Mommy. Good afternoon. Pa-shout out po sila Helen, Gigi, Annalyn, Grace, Cheryl, at Lai, na always nakikinig po sa inyo dito sa Hexagon, Kabakan. Pa-request po ng song na Kung Maibabalik Ko Lang Sana. Ayan. And also, sa mga taga Bitanagan, Old Makupa ng Manay, hello daw sabi ni Juji. And Boss Makosang Aquino, thank you for watching. Dia Samati, Ellen Iligan Agbot, thank you for watching. Edimar Hersava, Mami, shout out ko dari sa Montay kay birthday sa akon na Libayon nga si Edjin Hersava. Salamat po, Mami. Happy birthday. And also Madanlo Pogs, good afternoon, Mami. Shout out ko sa Bantolinaw na sige mag-uwanon. Salamat, Mami. And also bago lang na nagaulan-ulan, no, ato sang i-welcome ang ulan mga ka-joiners para matabangan ang ato ang mga tanom. Pero wag po tayong magkumpiyansa sa mga dali mo dahili ang yuta, no, yung madali ma-erod or landslide, no. Mag-amping gayud kita kanunay. And Lorena Neri Tan, thank you for watching. Maulan daw na hapon. Taga diin gani ni si Lorena. Son Hee Jo. Shout out, Mami, from Bacoor, Cavite. Pag-greet ako, kaibigan, na si Jessa Esparagusa sa Poblasyon Matalam, Mami. Salamat. Doy Felix Lombong, good afternoon, Mami. Pa-shout out lang, Lombong family diha sa Sitio Bantolinaw, especially sa Pamugtian or Malitok Madanlo family, ang nag-greet si Dodoy Lombong. Request kong song, Pinaasa Kahit Pagkatapos Iniwan. Natutuwa ako sa kantang ito, ano? Pinaasa, tapos iniwan. Sige mga ka-joiners, ayan na. Ang mga pipila sa mga nakauna og message sa ato, sa pinaagi sa ato ang live. Og, eto na ang kasaysayan mga ka-joiners, no? Isang lalaki, kasagaran mga babae magpadala sa ato, mga lola, karon kani lalaki, kakaiba. Alam nyo, parang napakabuting tao siguro nito. Matud pa niya, maayong hapon, Mami. Hinaot nga mahatagan nimo og pagtagad ang akong suwat. Suwat tampo. Tawagalan ko sa pangalang Ethan. Sorry, Mami, pero alias na ko ni. Dili na ko tinuod nga pangalan. Maulaw ko sa ako ang kahimtang karon. Trabahoso kaayo ko, Mami. Dili na ko gusto nga magutom ang akong pamilya. 19 pa lang ang akong edad nga naminyo ko. Ga-eskwela pa ko.
ug maugani nga pertig yung sukua sa ako ang mga ginikanan. Tungod kay pakyas kaayo sila. Gisaligan ko nila kay ako ang ilahang panganay nga anak. Pero madalagyod ko sa una na akong gugma, Mami Joy. Una na akong uyab, una na akong agiligawan. Wala ko kabalo nga sa iyang kabatanon o sa among kabatanon. Daghan na di ay siya og kaagi sa lalaki. Kay 19 ko atong higayona. Unya siya 17. Guwapa siya, puti. Matangkad, slim. Mauna nga siguro bata pa lang. Daghan ang nagkagusto. Naibawan ako kana mami sa dihang nauyab na ako siya. Ug tungod kay manghud na ako siya og duha ka tuig, ako pod ang perme nga magpailob niya. Pero ang nakamaayo kay sa dihang kami na nagtarong mampod siya. Hangtod nga kaning kuyog-kuyog dayon, siya mangkod ang mag-una-una kay wala pa mangkoy agis babae. Magakusgako sa ako ah. Patanaon ko niya og mga kanang mga salida nga medyo sexy na. Og matod pa niya kabalo ko nga wala ka pay agi, pero lalaki ka dapat. Makabalo ka. Ako siyang gikomedyahan nga aw. Tudloan gyud ko nimo. Wala na dugay duha lang kasimana nga nagkauyab kami. May nahitabo na sa amua. Siyempre, ikinahanglan gyud nako nga barugan. Ikaduha kay gusto pod nako siya. Pero ni atong higayon na lang siya nang ingon nga. May nauna na daw sa ako ah. Wala na nako tugi panumbaling. Para sa ako ah. Ang importante. Ang karon nga kami. Wala na nako gisumpayan, wala na ko nangutana. Ug hangtod pabalik-balik na namo nga gihimo kanang butanga. Kay ang ilang balay permi walay tao, naasa bukid ang iyang mga ginikanan. Agong lalaking ayang igsuon naasa syudad, nagapanarbaho. Busa siya lang ang naa permi. Eskwela po siya atong higayona. Nya permi lang may mag-absent. Kay moadto sa ilahang balay, manirado. Manggawas rami og mangaon. Wala na dugay mami na buntis siya. Og ako nagatuo nga ako gyud nga anak. Kay permi mang gyud mi nagakuyog. Dili man siya nagalakaw nga siya lang. Kay inig mag-inusara manggani siya sa ilang balay, di muuli ang iyang mga ginikanan. Didto manggani ko matulog. Gihimo na ako ang pagmamakak sa ako ang mga ginikanan nga didto ko sa ako ang barkada, pero ang tinuod na ako sa ako ang uyab. Mauto pagkabuntis niya, perting pangsuko sa iyahang mga kapamilya, ilabi na ang iyang mama. Grabe ang hilak sa iyang mama. Kay matod pa na niyang kamot kami sa bukid. Halos mukaon mi dito. Halos dili. Aron dili lang kayo kami makagasto. Tungod kay kapaiskwela ni mo. Unya karon mao ka ng imong ibalos. Gahilom ramampod in taon ang anak. Og mautog ipatawag ko sa iyong mga ginikanan. Giingnan ko kay gimabdos man daw kuno nako ang ilang anak. Obligado ko nga at timanon kini.
ug wala na kuno sila ilabot. Nangamuyo ko nga ayaw kong dalia, kay wala pa kabalo ang akong mga ginikanan. Maoto, wala gyud ko'y mahimo, bahala nagpatyon ko sa akong mga ginikanan. Ginaglan nga matugan pod ko nila, kay aron madala na ko ang babae sa amua. Maotong pag-istorya na ko sa ko ang mama. Wala pa na human ang istorya. Giingnan ko sa akong mama, nganong muramang kag gidatugan sa kalibutan. Nakamabdos ka. Wa ko motingog. Og dito gituklod jud ko sa ako ang mama. Da lagi ba? Ingon palagi ko. Kay nabalhin ba ya ang imong batasang bataa ka? Kaingong kag nagtuo ko nga dito kagatulog sa imong amigo. Nga nagkita mi sa imong amigo, wala ka nagatulog dito. So mauna ka ron. Kanang nakamabdos ka. Babay, di ay ang imuhang ginaatiman. So good ka ron, dili ka na maiskwela. Sumauto, mami. Akong gidawat ang tanan. Igor ako na ngayo, og pasaylo, may gakuskos ako ang mama. Og sa ako ang papa, nga pasaylo ako ninyo. Unsaon man nato nga nagdala naman og apo ninyo kaning babay. Dili man pod pwede nga ako kining pasagdan. Mao ka to, Mami Joy. Akong gidala ang babae dito sa ila o kipaila-ila. Pero tungod kay dili man nila ginatinggan. Siguro mga human sa isa kasimana. Nag-adto ko sa akong uyuan nga adunay kaya. Nangayo kog pamasahe para makalakaw. Aron manimpad. Mao to nang lakaw mi. Dala ang among mga gamit. Nangarkila. Ang nabili nga kwarta nga ako ang natigom sa pagpangayo sa ako ang mga tiyo nga naay kwarta. Gidaw na ako sa balay, kwarto, na among mapuy-an. O gipalit na ako bugas. Hinuon na kasuludahin ko og trabaho. Nagkargador ko. Bahala na, mami, wag yun ko namili og trabaho. Kinahanglan jud nako nga mo income kay unsa may ipakaon nako sa akong asawa. Naara siya sa balay. Pero may nalanggani kay ang tag-iya sa balay. Senior citizen na. Wala na'y mga anak diha, sila na lang mag-asawa. Adunay upat kalamisa. Kay naga luto-luto og aduna pay mukaon. Ang gihimo sa ako ang asawa. Nagtabang-tabang siya dito kay nanay. Maoto nga. Kiilami nga murag ihang anak. Wala am namin nagapalit og pagkaon. Ginaapil namin sa ilaha magkaon kay mahimo naman nga katabang niya ang ako ang asawa inig na idaghang mga on dito. Dagong tabang kaayo sa amua. Pero ang renta, nagabayad gyud mi og usahay mahangyo ra kung wala pay kwarta. Hangtod, mami, na ako'y kauban sa trabaho nga. Arang-arang pud og trabaho niya og dako-dako ang sweldo. Matod pa niya na arko no siya igagaw na pwede mo tabang sa ilaha nga makabalhin og trabaho. Maoto na tabangan mi og dako-dako tuod ang sweldo, doble. Sa amo ang gibiyaan nga trabaho. Lipay ka ayo ko. Pero maulagi na usahay, alas 10, alas 11 na sa gabi ay makauli. Grabing kayod. Kay dako-dako nga negosyo ang among isudlan. Kung unsang orasa maabot ang mga kargada nila, naagyot mi. Siguro tungod sa kabugat sa trabaho, mao nga wala gikaya sa ako ang lawas. Nagsakit ko, mami. Og adtong panahona, mga nakay na pod ang akong asawa. Mas giuna na ko ang ako ang asawa nga gitiguman og kwarta kaysa sa ako ang pagpadoktor. O ato nang anak ang ako ang asawa, siguro mga tulo ka bulan sa bata.
wala na nako gikaya. Dili na ko makatindog. Enig matindog ko. Makalingkod po dayon ko og kalit. Dako nga kalibog. Matod pa nila, pasmo ko na sa ugat. Kay tungod sa ako ang trabaho, unya maligo pag uli. Nagpa-check up ko sa doktor. O gusto ko nga i-admit. Pero giingnan ako, Dok, nga wala ko'y kwarta. Kasi pwede nga resitahan lang ko nimo. Matod pa sa doktor, wala ko'y mahimo kung mao ka na ang imong gusto. Tuod man, Mami. Nauli-ulian ko. Pero dili na gayod na ko makaya. Ang akong trabaho. Paglibog ko kung unsay ibayad sa renta sa balay. Motong giingnan ako ang tag-iya sa balay nga kung pwede. Sugo-sugoan na lang ko ninyo. Makakaon lang mi. Makalibre mi og puyo. Gihilakan ako ang mga tigulang. Siguro gibati og kaluoy. Ingon pa nila, sige. Pero mubalhin mo dito sa kwarto sa ubos. Kay parintahan ako kaning naadiri sa itaas para makadugang sa income pangbayad sa kuryente. Wala may mahimo, Mami. Nagbalihin gyud mi diri sa silong. Mas gamay, pero masudra mi tulo sa bata. Ug okay man pod, dili man basa, limpyo. Medyo gamay lang gyud. Kasagaran mga boarders dito mga lalaki. Unya, Mami, gwapa baya kog asawa. Niabot ang panahon nga. Halos di na gyud ko makabangon. Ug dayon, apektado kaayo, Mami. Ang ako ang kinatao, ang akong pagkalalaki. Unya, bata o gwapa kay kog asawa. Iabot sa punto nga makig-away na siya sa ako, ah. Tungod kay, dili naman ko magkahatag og kalipay niya. Iabot na sa punto nga, gibadlong nami sa mga tigulang, ang anong masamok man mo, ulaw kaayo dagan rabag borders. Hangtod, Mami, nga, pagkadugay-dugay, siguro mga duha ka bulan ang miagi na hilom ang ako ang asawa. Wala na pod na numbaling sa ako, ah. Iingnan ko niya nga paningkamot, nga makaligo ka, maatimani mo ang imong kaugalingon. Kay wala naman kay pulos. Kung ako pa nimo, muuli na lang ka sa imo ang mga ginikanan. Grabe ang kasakit nga akong gibati sa maong istorya. Botong gihilakan ako siya. Nakalimot ka na ba? Nga ikaw mang ginag una-una. Garespeto na ako ang imo ang pagkababae, labi na kay ga-eskwela pa ta. Pero ikaw ang magsigig pang hagat na ako. Ug tungod kay gusto man nato ang tanan natong gihimo, gibarugan ta ka. Nagundang ko og eskwela. Mibiya ko sa akong mga ginikanan. Napakyas sila sa ako, ah. Tungod kay ikaw ang akong gipili. Kay matod pa nimo, sa hirap at ginhawa, atong antuson kay gusto nato. Unya nga no karon. Ipamukha naman gyud nimo sa ako, ah, naong-naungon naman gyud ko nimo. Nga wala na ko'y pulos. Nga maayo pagmuulit na ko sa ako ang mga ginikanan. Nakaingong gyud ko, Mami. Asa naman tong babae nga akong gibarugan? Asa naman tong babae nga akong giigugma? Asa naman tong babae nga mas gipalabi na ko kaysa sa akong mga ginikanan o sa akong pag-eskwela?
hangtod isa kagabi eh. Abi siguro sa akong asawa kung natulog na ko. Taginay-hinay siya bangon ug migawas. Hilom na kaayo ang panahon. Nakita na ako usa ka border nga nakikita niya sa gawas. Naggaksanay sila ug naghalukanay. Magsigid panlingi ang ako ang asawa. Unya pagkataod-taod nawala sila. Siguro gidala sa lalaki ngadto sa iyang kwarto. Nangurog ko sa kasakit sa akong gibati. Kabalo ko nga mauday ang hinungdan nga naghilom na ang ako ang asawa. Kay aduna dadi ay siya lingaw. Siguro mga isa ka oras bago nakabalik. Diretso in town siya sa gamayng CR. Nagdahag tubig. Ambot og nag-unsa. Pagkatapos, naglimpyo-limpyo siya sa amo ang mga gamit. Naniid lang yun ko niya. O pagkatapos, iyang gipatunga ang bata sa amo ang duha. Wala na siya modulog sa ako. Nabutan yun na og tulo ka bulan, mami, gikwinta na ako. Grabe akong paningkamot na maulian ko. Pero tungod kay mas nagakalisod naman hinuon ko. Sa dihang gisugo pagpamalingke sa mga tigulang ang akong asawa, akong gisugid ang tanan ng mga panghitabo. Gihilakan ako si nanay. Ug dayon gitambagan ko ni nanay nga dong, kung di naman gyud nimo kaya, paulit na lang sa imong ginikanan. Ang ginikanan, bisag unsa pa ang kahiubos o kasuko, inig makita ang anak. Matandog gayod ang kasing-kasing. Tuon ako kay ginikanan man pod ko. Giinan ako siya na iwa ko'y kwarta na eh. Bisag ipamasahin ako. Matod pa niya, tagaanta ka mo og pamasahi. Paula, pauli na mo dito, bahala na magkinaunsa na amo sa inyong kaugalingong ginikanan. Ug tuod man, gihatagan yun mi og pamasahe. Ug gipakapinan pa hangtod nga makaabot kami sa amoa. Halos dili mo uli ang akong asawa. Kay mag-unsa man kuno siya. Pero giingnan na ako nga pauli usa. Bahala na kung unsa ang maitabo. Muuli ta nga magkuyog tang duha. Kay duha ta nga migikan dito. Wala gyud na ako siya gisultihan nga nakabalo ko. Nga nang laki na siya. Tungod kay dili na nako siya mahatagan og kalipay. Og tuod man mami, nagdiretso gyud mi sa ako ang mga ginikanan. Wala na ko'y nadungog nga istorya. Dayong gikuha sa ako ang mama ang bata. Gatuo ang luha nga gitanaw-tanaw ang bata. O wala na gyud niya kinikibuhian. Dayon giingnan ko sa ako ang mama, pangita di magdugdo og makaon sa kusina. Pangaon mo. Kay nalingaw siya sa bata, mami. Grabe akong kalipay. Kay kidawat gyud nila kami. Ilabi na ang ilang apo. Gahilom lang kami. Giingnan ako akong asawa nga pagtabang-tabang na lang diya kay mama. Pero bisag isa ka istorya, wala gyud siya nadungog sa ako, abisan pa man siya ang gibuhat sa ako. Pero gibati na ako nga mo nag-alingas sa ang ako ang asawa. Hangtod nga wala nakaantos, wala pa'y bulan. Nag-ingong gyud siya sa ako ang amulakaw ko. Ibili na ako ang bata sa imuha kay mangita akong trabaho. Giingnan ako siya basin og ayaw sa biyae ang bata kay gamay pa kaayo.
dili ka maluoy nagatutoy baya na sa imo ha. Pero matod pa niya, maglima naman na kabulan. Pwede man naman na igatas. Matuging na nako kung mauna, ayaw pagbigla at pagbiya ang bata. Mamalit na lang usa siguro taggatas o niya imix. Isalang-salangan ni mo kay basig pangitaon ang imong dughan sa bata. Kung okay na siya sa gatas, wala man ko'y mahimo kung unsa imong gusto. Wala man gani siya muuli sa iyong mga ginikanan, mami. Wala gid siya mabati o guide sa iyong mga ginikanan. Maukad to, gipalitan sa ako ang mama o gatas ang bata. May nalang gani kay nakauyon. Sa gatas nga gipainom. Ug makita na ako ang paningkamot sa ako ang asawa. Nga pag-atiman sa bata nga mapatutoy o gatas. Siguro para madali na nga makalakaw siya. Hangtod niya may abot yun ang adlaw nga gusto yun niya nga mulakaw. Nagrason na pod ko nga wala pa man tay kwarta para imong ipamasahi. Ug ikaduha, asa man kamo abot dito. Matod ba niya adto lang ko kay nanay. Entras ka pangita ko og laing trabaho magdaginot sa ako dito. Itawagan niya ang tigulang. O niya ang tigulang, musabot man pod. Ingon aw og na anak ka diri, wa man ay problema. Pero ako mami nakabalo ko kung unsa ang gusto niya balikan. Katong iyang lalaki dito nga estudyante. Nga border sa mga tigulang. Gingnan ako nga basig pwede nga ayaw lang migbiyae. Pero isog siya nga misultis ako ah. Nabungkag lang naman ta. Nawad-an na lang mangyod ko og paglaom sa akong kaugmaon. Ayaw na lang kog pugngi. Ug sa ako ang pagbiya. Ayaw na kog hulata pa. Total dili man ta kasal. Ikaw na ang bahala sa bata. Total, mudako man ang bata. Kung gusto niya mo ipaila siya sa ako, ah, okay lang. Kung dili po, wala ko'y mahimo kay ako man pong biyaan ang bata sa imo, ha? Ang pingin na lang na. Tuod man, mami, milakaw kyod siya. Natingala na lang ang akong mga ginikanan pagkaugma sa ilang pagmata. Wala na ang akong asawa. Patog istorya na lang nako og tinuod ang ako ang mama nga. Dili daw niya kaya ang kalisod. Mangita daw siya og trabaho mulang niya kay di na siya muuli sa iyong mga ginikanan kay perte namang suko sa iya ha. Unya na daw kuno kong swertehon siya. Saka siya muuli sa iyang mga ginikanan. Unya, giingnan ko niya nga dili na daw kuno nako siya hulaton nga mubalik. Kay total dili man kuno kami kasal. Moto, mami. Wala na gyudpod ko naghulat niya kay kabalo ko sa iyang pagbalik sa mga tigulang. Naadito'y laki nga naghulat niya. Kay gani man, dili mahamuyo magsigilag cellphone. Makaingon ko sa akong kaugalingon ang importante ang bata na asa ako ah. Mautong gihilakan ako ang ako ang mama, nga ma, patambalik ko ninyo. Mautong gipabisaya ko mami. Ginapahilot ra ko mami. Mga duha ka semana, naulian ko. Kay napasmog yun ang akong mga ugat. Kumbaga, nag-shrink ang ako ang mga ugat. Maoto ang gisigi o kilot para maulian. Og sulod sa duha ka semana, naayog yun ko, mami. Og wala na ko'y gibati, og mibalik na ang akong kusog. Dayong giingnan ko sa akong uyuan, gagipangayuan ako og kwarta. Namuadto daw kuno ko sa ilang balay. Iistorya ko niya dito, mami. Bahin sa akong kaimtang, sa inahan sa akong anak.
Mao kadto ang akong uyoan nga nagtabang sa ako og kwarta sa akong pagikan. Masinabuton kaayo, mami, o ginarespeto ang ako ang desisyon. Motugiing na nako, Kol. Dili maayo ang mga panghitabo. Gibiyaan naman ko sa inahan sa bata. Dili niya gusto mo puyo dire kay di daw niya gusto nga mag-antos. Mauto, ingon sa akong tiyo, takot-dako na ning akong negosyo. Kinahanglan ako og katabang. Dire na lang kas ako aswelduhan ta ka. Giswelduhan ko niya og 6,000 ang bulan. Libre ko gaon, puyo. Dayon gitudluan ko niya magmaneho. Tulor ako kaadlaw nga gitudluan, nakabalon ako. Pangkuhaan ko niya og lisensya. Iingnan ko niya ayaw na paghuna-una akatong babae. Huna-huna-una ni mo karon. Mao ang imong anak. Pasag din na tong inahan anak. Ugmit nagtuog yud ko sa ako ang angkol. Kay tama yud ang iyang giistorya. Tuod man, mami, nakaipon ko og kwarta. Sa ako ang kapobrehon, ug walay na human. Makaingon ko nga ang 80,000 nga ako ang naipon, dako-dako yud nga kwarta para sa ako. Ah. Dayon, naipag-umangkon ang iyang asawa nga nagbakasyon sa ilaha. Dili kaayo gwapa, pero buutan nga pagkababae. Nagkailami o nagkasuod sa mga panahon nga naa siya. Minyo siya pero nabiyuda og sayo. 5 lang daw kabulan nga nag-uban sila sa iyang bana. Na-aksidente ko ni kini o nabiyaan siya. Og na-discourage daw siya magmahal. Pag-usab. Kay nahadlok na kono siya sa nahitabo sa iyahang bana. Mauto, mami, giing na nako siya nga inanagyot siguro ang kinabuhi. Ikaw, gibiyaan ka nga patay. Ako, gibiyaan ko sa buhi ang bibiya. Og aduna ko'y isa ka anak, pero dili mi kasal. Pareho ta murag na trauma pod ko. Kay gimahal pod nako tong inahan sa ako ang anak. Pero wala ko magdahom nga. Bali wala ra di ay ko sa iyaha. Og dito gibati nako nga mura og naluoy siya sa ako. Ah. Hangtod nga mi pauli na siya. Ina ko basig pwede ko haon imong number. Maoto, mag-text-text me. Hangtod nga, naka-schedule na po siya nga mabalik o bakasyon after 7 months. Sa iyang pagbalik, nakita na ako ang kahayag sa iyang naong, ang kaani. Gibati ko og kahidlaw niya. Motong gigunita na ako ang iyang kamot. Kumusta man ka? Okay ra kaayo. Kiingnan ko niya, ikaw, kumusta? Okay lang. Mauto ingon siya nga, basig usa ka higayon. Pwede nga, iuban ko sa inyo. Gusto ko makita ang baby mo. Unya kay babae man ang akong anak, mami. Giingnan ko niya ka-cute sa bata, guwapa. Guwapa siguro ang mama ani. Iyang gikarga-karga. Murag ikumot ang akong kasing-kasing. Nakaingon ko nga, bisan og kadali ra, nagkainahan ang akong anak. Mauto, pag-uli niya, namalit siya og gamit sa bata, dulaan, damit. Dayon iyang giato didto nga wala ko kabalo. Maako sa trabaho. Tapos giistoryahan na lang ko niya kaya ang gipicturan. Grabe akong kalipay. Mautugang ako siyang gikomedyahan. Inako, sus, no? Kung ikaw ang inahan sa akong anak, kamaayo siguro. Malipayon siguro ang akong anak. Nakita na ko, mami, nga nagtuang iyang luha.
pagmatod pa niya kabalo ka. Usa ka na sa amo ang pangandoy sa ako ang bana. Nga magkaanak mi. Nagunita na mo siyang duha. Tudluan sa paglakaw. Pero wala yun nahitabo. Kay sayo man kaayo siya nga nibiya sa ako, ah. Wala ko nakaagwanta ako siyang gigakos. Unya maming migakos mampod siya sa ako, ah. Siguro nakalitan. Dayon miingon siya, hala. Unsa man ning atong gibuhat. Boto gidiretso na nako siya. Sa unang kita pa lang nako sa imuha kabalo kong maayong babae ka. Maayong tao ka. Pwede ba? Na maging kita na lang. Wala siya mutingog, mami. Apan mitando siya. Og didto grabe ang ako ang paghilak. Dala ang kahadlok nga musugot kaha ang iyang ante nga ako ang mabana sa iyang pag-umangkon. Mauto ingon niya nga tubangon nato si ante. Maay na lang gani, mami. Kay ang tubag sa iyang ante sa among pag-istorya, may na lang. Kaya naka-move on na di ay ka. Tama naman po ang kadugayon para magmahal muli. Maoto, mami. Mag-uyab na may karon. Pero ning uli na po siya sa ilaha. Ang akong panguta na, mami. Pwede ba kahan ako to siya minyuan? Nga naaman ang inahan. Buhi man ang inahan sa ako ang anak, mami. Palihog po, mami. Tambaki ko. Dagan kaing salamat. Huwag din yan nalang kutob. Kanimumati na horon, Ethan.

Pendaton, Maguindanao del Sur. Ria Esles Digao, shout out mami sa mga guwapa o guwapo sa Ilay Resort Hotel and Recreation Center. Kay Mama Ann, kay Nanay, kay Dai Cindy sa Lady Guard, kay Ate Luna sa On Call Lifeguard, kay Jolie. Miss you all. Shout out po sa ako ang family sa New Cebu, Digao family listening from Kuwait. Thank you po, mami. Nahala, Ria. Pag ayo-ayo diha. Si Uya, buwag yun gigreet. Ingon na po nala si mami, chismosa. Lorena Gomez is a vida. Thank you, Dai, for watching. Manudo Smart. Request ako ng song Magparaya. And also, Bebot Masanggit, Boss Batinoy, at Farms, Lynn. Wala namang guntay oras, no? At kay Jimboy Morales. Ayun, binaliktad ni mga pangalan. Sumao ka na, no? Huwag balikan na nato ang ato ang letter sender na si Ethan. Maingapon, Ethan. Daghan kaing salamat sa pagsalig sa ato ang programa. Kabalo ka, Ethan. Sa pagbiya sa imuhang live-in partner, sa pagbiya niya sa imuha o sa iyahang anak diha sa imuha, ug ang sa iyang pagbiya, matud pa niya, ayaw na ko og hulata. Ug wala na gyud siya nagbalik-balik diha. Wala lang man gani nangumusta sa inyohang anak. Usa ka na katimailhan nga talagang ayaw na niya sayo. Na talagang totally tinalikuran ka na niya. Na iyag yung gituman ang iyang gisulti nga ayaw na kog hulata. Ikaw na ang bahala sa bata, alagain na lang na siya. So, dapat lang na kalimtanan nimo siya, di ba? Kay unfair kaayo on your part. Kung ikaw na lang ang perme maghuna-una niya, samtang siya, galingaw dito. O gani man, ning biya na lang siya, wala lang manggani nimo na sultihan kung unsa ang imuhang nahibawan about her. Nakipagrelasyon siya sa laing lalaki samtang kamo, di ba? And who knows, kanang bag-o ni mong nailhan karon, dili ni mo siya gustuhon or dili ni mo siya asawahon tungod kay naakay kasuko sa inahan sa imuhang anak. Dapat, kanang sigurado na gyud ka nga gusto ni mo siya, di ba? Kay nga di wala ka na'y gusto sa inahan sa imuhang anak. Perter ba ni mong daiga nga gwapa gyud? O gani mang ka nang bag-o ni mong nailhan karon dili ka ayo gwapa pero buutan. Muna importante diha, saan man ni mo nang kagwapa? O dili masaligan, di ba? Oh, so inana na siya. Siguraduha lang gyud usa. Nga wala na kay pagbati sa inahan sa imuhang anak. Kay basin unya, og naa na kay karelasyon nga lain, unya ning kalit og abot, ning samot og kagwapa, nabalihin na po ang imo ang una-una, no? Muna'y lisod. Ikaw na po unya ang mamahimong magbinoang na po sa imuhang babae nga imuhupong paasahon. So for now, ayaw pagdali. Tama na nang nagkauyab mo, pero kinahanglan nga pihuon yun usa ni mo sa imuhang kaugalingon. Diba? Dapat matagam ka na. Sa una, gidali-dali ni mo, tanawa. Hindi maganda ang nagiging output gawa sa bata, di ba? Pero I mean, hindi nagiging maayos ang relasyon. Bata ka pa, ayaw pagdali-dali. Sama sa akong giingon, ayaw nagpanumbaling atong inan sa imuang anak. Kay gituman yun niya kung unsa ang iyang kisulti. Ay nato siya kunauna. Karon, ang siguraduhon ni mo kay managuyab naman mo anang pag-umangkon sa imuhang tiya nga asawa sa imuhang tinuod yun nga uyawan, kadugo, para madugay-dugayan, aron, sayron yun ninyo. Hindi lang ikaw, pati pod siya. Basin tungod lang kay pareho kayong mga pusong sugatan, pareho kayong nasakitan, katong isa namatayan, ikaw gibiyaan, o pinagtagpo kayong dalawa na pareho nasaktan, baka lang akala nyo gusto ninyo ang usag-usa. Pero yun pala, comfort lang. Diba? So, taon ninyo, hatagin ninyo og lugway ngay gayon.

taas-taas nga panahon para sabton kung unsa gayud ang tinuod ninyo nga pagbati. Pero para himuon nimo nga mahimong sagabal kanang inahan sa imong anak, siya ra mismo ang nag-ingon nga dili man mo kasal. Dili ba? So wala na kay obligasyon niya kay siya man pod ang ningbiya. Wala man pod ka nagtaksil niya kay siya man. O wala man ka nagduib kay siya man ang nagluib sa imuha. So limpyo kaayo imong konsensya. O, pero ang ako lagi may... panahon na gusto gyud ninyo ang usag-usa kanang tipong di na mo katulog o dili mo magkita kanang magbuntag na di ay sigig text lang gihapon o di ba pag mata sa buntag maudayon huna-hunaon oops murag mauna to o, pero dapat vice versa na no lisod kaayo kay kung isaray magugtas isaray matinud anon o di ba. So, inana kaayo, wala kay angayan nga huna-hunaon sa inahan sa imuhang anak. Wala kay obligasyon, hindi ka madimanda, wala. Oo, kana lang bata, pero kanang bata, kung magdako diya sa imuha, imuhang gipangga, bisan pa og mo papilion ang bata ana, dili gyud niya pilion ka tong iyang inahan. Kay nga, no, wa man siya maanad dito. And besides, layo pa to. Kay kung magkakasuhanay, 7 years old, kung wako na sayop, kay di man ko abogado, 7 years old, papilion ang bata kung asa niya gusto. O kung asa gusto ang bata, dito, wag yun kay mahimo. Pero karon mo na nga, ati manaog maayo, palanggaa, kung maminyo man mo, magkasundo yun mo, nga wala pa'y 7 years old ang bata, ay di mas maayo, kay mas masanay yun ang bata, ilabi na og palanggaon sa imuhang mamahimong asawa, nga murag ituring niya nga tinuod niya nga anak, wala gyud kay angayan nga problemahon, ha? But generally, etan, ayaw na gyud pagdali-dali, kay diha ka napagan sa imuhang pagdali-dali. Salamat kaayo sa pagpaambit sa imuhang kaagi. Mga ka-joiners, wala naman tay oras, na papoy naghulat sa ako asa gawas. Jeanette Pawin Masangay, thank you for watching diha sa Pantukan, Davao de Oro. Mga ka-joiners, wala naman tay oras, no? Sa tanang mga ka-joiners nga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, o ingon man sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental, ang tanang mga nagasunod sa 99.7 Chat the Radio ng Dipolog, o ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, o syempre ang 102.3 Tinhita Nanukad sa North Cotabato. Thank you so much mga ka-joiners. Salamat gyud kaayo. Og padayon lang gayud gamo sa pagsalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Og kadtong wala pa nakasulay, please. Sulay ragod ninyo. Wala may mawala ninyo mga ka-joiners kung inyo nga sulayan. Ilabi na kanang Bilongga Gold, no? Kay usog yud kaayo karon ang rayuma o arthritis, no? Kanang mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, ilabi na sa mga senior citizen o gatong mga bugat ang trabaho. Bilongga Gold yud na labi nagsabayan pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil. Hahay, pagkabuntag makaingong yud mo, good morning. Oh, good morning yud kaayo. Maayo kaayo ang pamati sa lawas. Salamat kaayo at huwag po tayong makalimot mga ka-joiners. Lagi po tayong magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat po tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Happy birthday po ulit sa lahat na may mga kaarawan ngayon. Teka muna, kay Maingon Rabaday na sila, grabe ni si Mami ba? Usahay, manilip gyud na siya sa kanang kung kinsa ang nag-birthday. Pero usahay po, dili. Grabe na si Mami, lugi kaayo ta, kay ang uban, i-greet gyud na niya. Pero kita, wala, kadali lang, tingog. Saglit ha, mga ka-joiner sila po nato, kung kinsa ang nag-birthday karon. Pahangyo lang to gamay. Ayan, Agnes Mamusog. Happy birthday, Agnes. Noli Francisquete, happy birthday. Happy, happy birthday. Jelmer Kabungbong, happy birthday. Anthony Manginlaod, happy birthday. Agimo Drodeline, happy birthday. Glory Love Comnag, happy birthday po. Carl Jan Panangkad, happy birthday.
Ayan, October 7 po. Happy birthday po sa inyo at sa lahat po ng mga kaarawan po ngayon. Happy, happy birthday po. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Salamat po. Ipagpapatuloy ni Pomelo Joy ang ating programa. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hamon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo. Labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilainlain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:29 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Melesio Servas din ha, no, nga nagapaminaw. Kay Fatima Daliday, pa-play po ng Go the Distance. Thank you. Ayan, sige, atuan ng ilinya sa mga song request na to din hiha. Eme Joy Bayon Masangay, good afternoon po. And Jeneth Fawin Masangay, shout out dito sa Panlaisan and God bless po. Hello sa Pulang Lupa, Pantukan, Davao de Oro. ER Butia, request ng song Kinsa Siya. Job ni Acelerom and good afternoon, request ng song Don't Say Goodbye ni Nina. Maying hapon Mommy Joy, sana po ma-play ililigtas kanya ni Gary V. Thank you so much. Ayan, sige, at walang paningkamutan ninyo mga song request ha, kaya walang ubay-ubay good ni siya, pero kapag kulangan gitag oras, ay nako, ugma na pud na puhon. Okay. Hello kay Jack Kaligunan, Sandigan Gansa. Maying hapon din ha. Mau daw hustong Madanlo Mamontayaw. Shout out sa Mati City, labi na sa iyang kanak-ugangan na si Mama Florida. Mamontayaw, nagalaba. O nagalaba si nanay. Umuulan ba dyan? Kidariga taligsik man. No? Siguro maganda yung panahon, kaya nagalaba. Anyways, hello kay Rasul Bakana Iman. Magandang hapon dyan. Lugmayang hapon sa mga taga Marbel Matalam. Tagan katagsuking tigpaminaw din ha. No? Salamat, salamat. Alright, alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
1: Dumagdag pa tong sakit ng katawan. Pati pagbangon. Ang hirap.
0: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
2: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
3: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayos sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
5: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahika po gahi. Mabalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sana sinuhuta ko di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Ang inayon.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
7: Oh, siyempre. Dan always magkita nakapurma.
6: Nya, kamusta man yung mong love life karon Tay Diggs?
7: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung modan nga, idaran ako.
6: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
7: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
6: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas, huwag makondisyon po na imong love life.
7: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
6: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
7: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
6: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
7: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
9: Dear Mommy Joy,
10: Dear Mommy Joy,
9: Mommy Joy,

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras po natin, 6 na minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon at magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 ang ating greetings and song request. Thank you sa atong mga sweet lovers na mga drivers din ha, ano? Amping-amping po sa pagmamaneho at lalo't medyo makulimlim. Akala ko umuulan kanina. Na wrong. Yan, amping-amping, ilabi na gayod sa mga area nga nagataligsik na gayod or umuulan. Doble ingat kaya syempre madulas po ang daanan kapag ka umuulan. Kaya doble ingat. And of course, sa lahat ng ating mga establishmentong ginagawang background ng ating istasyon, sa atong mga ka-joiners din ha, daghang-daghang salamat po sa inyong pagpaminaw. Thank you so much! And syempre, susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. O sa atong mga kauban po din ha sa Tibuok Probinsya, sa Davao Oriental, daghang salamat. Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usap, makahigala o ba napod na ha, palihog. Ayaw ko ninyo biyae ha, o manigid ko ninyo. Ining lima ka minuto lang kaninga programa. Kining yaman ang kalusugan, ingatan. Siyempre ako po si Mami Joy. Kini atong programa hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa masa Yaki Herbal Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule usa kini ka food supplement. Makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas. Ginawagtang sa Yaki Herbal Capsule ang mga bad cholesterol deposit nga mubara sa mga agianan sa dugo nga mao'y hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang atong kasing-kasing usa kini ka vital organ. Kung magdaot kini, maapektuhan ang tanang parte sa ato ang lawas. Maunang maingon, unsay sakit, complicated. Kanta man unta ng complicated. Pero pagka mauna na, daghan ng sakit, complicated na ang gatawag sa tao. Unsay sakit, complicated. So mauna mga higala, ato ng dikayan. Maukini nga usay, maapektuhan na usab ang tanang parte sa kalawasan sama sa kaning pagpump sa dugo sa tibok lawas, hilabi na ang ato ang utok. Importante yun na kaayo. Kay maunang utok atong maapektuhan o di tamabuang, maunang magkomatos. Busa ato kining protektahan, pinaagi sa healthy lifestyle. Mga higala kaning regular exercise. Kaon og healthy food sama sa gulay. Mga prutas. Inom sa Yaki Herbal Capsule kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing. Kay mukusog man ang ato ang immune system, magkusog ang ato ang resistensya kanang mga nagatumar og Yaki Herbal Capsule. Mga higala, ayaw na ninyo kalimti. Isama ninyo yan sa inyong araw-araw na mga pagkain. Ang brisk walking, biking, jogging, kanang brisk walking mga higala ba? Kana bang mas paspas sa regular nga paglakaw, murag simi gadagan ana. Kanang biking, jogging, swimming, kanang uso karon zumba. O kaning paglabing-labing sa mga mag-asawa, mao ka na ang pinaka-best nga exercise sa mga minyo. O uban pa, nga mao kini ang mga maayong exercise sa kasing-kasing. Tinuod ka na mga higala. Ato lang pag-aanon good, labing-labing, kay na ay mga minor de edad nga nagapaminaw pod sa ato. Apan timan eh, kung bag-o ka pa lamang nagsugod, ayaw kalita kanang bag-ong magsugod o exercise. Ayaw kalita nga basig tibuok adlaw na pod ka mag-exercise. Dili pod na makaayo. Ayaw kalita kay basin dili makaya sa imong kasing-kasing. Muna atong ginahisgutan sa uban pang sa mga nangagin na nato nga programa nga inig mag-workout gani, inig gym na ang sudlon, ginabipig yud na. Ang kalit nga pag patrabaho ni mo sa iya ha, kinahanglan gradual lang. Sa binisaya pa, hinay-hinay. Kay maglisod man ang imong kasing-kasing makurat. Bahala na hinay-hinay basta kanunay. Human sa exercise, matulog kag eksakto. Ayaw kaayo dibdiba ang mga problema. Salig lang nato na sa Ginoo kay siya ray nakabalo kung unsa ang maayo para kanato. Ang importante, nagatrabaho ta og maayo, nagahimo ta og maayo. Makasiguro ta nga himsog ang atong kasing-kasing basta dili kita sobra nga magkinapoy sa ato ang lawas. Dili nato abusohon. Tungod niini mga higala, mao nang ginaingon namo kaninyo nga ayaw ninyo kalimti ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule matag adlaw, makatulo buntag udto hapon. Pero kung aduna kanay ginabatyag, ginabati sa imong lawas, pwede nimo himuon nga sulod sa usa ka semana, duha buntag udto hapon sa so, mamahimong unom kana. Pero kung okay ra, katulo ka na, mauna ka na ang maintenance nga ginaingon nato. Og tungod niini mga higala, mao ka na ang hinungdan nga gaawhag kami permi, dili mi makapoy sa pag-awhag kaninyo nga palihog. Kung unsa inyo mga pangutana, i-text kami sa 0928-6767-031. Ani ana usab si Kuya Loy atong paminawon ang mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Salamat Mami Joy sa mga nagpadala sa ato nga text line. Text gikan sa cell number 0919-783-8432. Hello Mami Joy, Kuya Loy. Salamat yun kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil. Kay naayog yun tong katulkato sa ako ang tabon-tabon sa mata. Wala na abti og isa kabulan, naayog yun kaayo kay dugay na katong katul sa akong tabon-tabon. Si Bing ni sa Sibulan Turil. Text gikan sa cell number 0919-78-57996. Salamat yun kay Kuya Loy sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil. Kay ang ako ang mga pamaol lawag tang yun dayon. Nang haplas lang ko sa inyong nga produkto. Wala na kita igong oras, Mami Joy, sa tutulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigima sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan kaing salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya, kung makain ng kuana, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko na sa balay ba, mag-inuna na gula akong bana na, pagpahulay sa agod, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makain ng kuog Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy
6: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-on ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor's teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Oy, nak. Unsa man ini kuha ni mos glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh. Duh, absent. Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam? Duh, dili pa oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services.
8: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kada ko itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung bukulin mo ato?
2: O na naniinom ko ato. Upat lang ka-estabia.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, Mami? Ano yan?
5: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
5: Sureness. Right away.
4: Yes. Thank you, Mami.
5: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
0: Joy FM! Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntarang, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wa yod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karon. Ay, huwag ka blaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan ako tog duwa ka pad. Naayo.
8: Duha kapad lang ayan
7: gino. Duha kapad, wala na lang kay wa man. Kaya ako nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Nangita kag kasaligan og di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services.
9: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
4: Ay, unsaon mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang gusto sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
6: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na, matulog na lang, tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo, atong mga kuko. In anak, good, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian, hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pag

0: taas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne, mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika, balika nato, mga higala, kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa, mga higala, kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inigmo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya, mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, og dunay nana, katol, eksema na kana. Ang alipunga o sa ka-fungal infection sa mga tudlo, sa kamot og tiil. Inana na nato dapat sabton, mga higala. Ang maong mga balatian, kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi, og limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw pod, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton og haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa og cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan kana siya og yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag, taga Pinag-an, Ormoc City, Leyte. Naghaplas lang, mga higala, og Yaki Liniment Oil.
1: Nagkakita na ako si Pudy ko ka, kuan kay Moral, ni Murot siya galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit ragunta ng Yaki. Biya to lang si tingan niya. Wa may siminotos, kuan na ang sakit. Hindi ko na kanindot ba, ani? Pasalamat ko si Gino ka. Ibanan ang panlangin ng inyong produkto ba, nindutan ko kayo. Salamat siya kayo.
0: Ayon, mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya. Pero naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7.
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulay. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Bannock's Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Bannock's Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulay ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pud mukhaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo nganong ligana ilang kaon.
3: Pa makaagbunta sa imno nako sa humalaga sa maha, pa imno nako giyaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Yung vitamins kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: sa manangi mong gusto ni mong masahi, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Di sa manang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya bana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon natingala man siya nga pre, rapid ka ng gone ba, kadlaw ba kay pagkakaadlaw. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo yung kang mag-relax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmarie at 0955-2693-596.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
3: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dahil yun ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya, dapat subukan nyo.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ay, unsaan mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra imong mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga.

0: Bonga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
2: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: is of the Maw.
1: 105.7 Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, sisingan daw na ako ng ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot akong banat, ka nang di-amnesia, manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi in. Dali ra kan naulian nga ako po, buntis man ko. Mao pud akong ginhaplas ana. Ako mama, ang tudlo mo pud akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM! Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
7: Katiil Glass Services.
6: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
4: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
6: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
8: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tay, kuya, what? Tung among exam na mo gani, ha? Mura man tong pariha sa advertise tong toothpaste.
1: Nga naman, Lena, kung saan ito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good me, mukha na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi naman ang inyong kahuna, huna rana.
7: Kung saan ipatik niyo masaya?
6: Ganado, niya pag kauman, dito tingala na ginyo, naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo siya, itag-aalong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni lawas pre. Aray, saan nang pingin ako ganado pre, testing ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuto ni igura maghikap o ya kaya pagkabuntag yan to ala ko na aray kaya pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni marini mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Joy FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yung
3: ginom? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy FM!
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process, mutabang sa pag-

0: sunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man eh, ha? Nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, laye mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Wag jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yaga antos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka unsa, usog pud mukaon. Iya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
3: Pero makaagbon ta, paimno na ko sa hangalan ko mahap, paimno na ko yaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nabuyang daw.
4: Tapos?
5: Ya, ang abong ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yan. Asa naman tong pusporo dere?
1: Ngano nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
3: Joy FM!
9: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
11: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.

0: Sing, kay kailaman ta, kauban ni mo na sa NDBC sa una, na kauban po na ko siya sa mga exclusive coverage sa si Jeffrey Tupas, taga-Kabakan. Yeah.
1: DevCom po na. Produkto na sa College of Arts and Sciences, no? Manghudrag yun sa amo.
0: Na-implicate pang hindi siya. There is alleged anomaly na sa Vice President, no?
1: What I know is very trusted siya ni VP Sara. Sa dihang mayor pa si VP Sara, no? The latest, wala na kaayo ko yun, no? Pero trusted tungod kay naalagi sa media.
0: So kailan na to ni? Suod na to ni kay nakauban na to ni sa pipila ka mga coverage sa ug kauban na to siya sa peace advocacy. So kauban siya sa mga journalists covering the war in the context of building peace. So sa hulo, naguban mi sa hulo ani sa Basilan, diri sa kabukiran sa Maguindanao. Interview na mo si Umbrakato. Kauban mi ani niya og daghan pang uban nga mga gimbuhatong media nga nakauban nato ni. Nahimo ni siya nga information officer sa dihang na elect nga mayor si Sara Duterte sa Davao City. Og matud pa sa statement ni Sara Duterte, gikan sa Davao City, nahimo pa niya, gidala pa niya kini si Jeffrey Tupas dito sa Office of the Vice President, isip usa ka information chief niya. Og gidawit kini niya ning si Rodolfo Gracioso sa iyahang allegations against VP Sara Duterte. Paano siya nadawit? Na-mention siya kay Kuno Inuan, allegedly ha, in one of the maleta deliveries ni Gracioso para kay VP Sara Duterte, ni giingnan kuno siya ni VP Sara Duterte nga ihatag lang na kanang maleta dito kang Jeffrey Tupas. So, ato nang palaluman unya paghisgot kay actually si Jeffrey Tupas, aduna na po siya statement against the National Bureau of Investigation. So again, ginapresenta, paningkamot na ito, ipresenta ang both sides of the coin. Kaya kini si Jeffrey Tupas, suod na ito ni Naka. In fact, nakadota siyang balay diha sa Kabakan.
1: Kabakan. Nahimo po siya, nakatrabaho po siya sa local media din hi, Kaubang Dos. Una siya, yeah. Una siya nagpa-Davao.
0: Pero sana itong palawin ganito sa tuturi sa ito ang duol sa ito ang tiyan.
1: Bugas.
0: No. Nasa linya si
1: Grains Confederation President. Dinhi sa Cotabato Province.
0: Tutubacos. Aha. May buntag to. Welcome sa Tinig ng Bayan. Daghang salamat sa iyong panahon.
2: May buntag dyan.
0: Kumusta to? Maragdugay-dugay na tawa. Nagkahimamat dari sa ere. Maayo ang kahimtang, medyo arang-arang dagan na ang ginahisgutan ba ni Mudere ang tuwang industriya sa bugas?
2: Ato na lang siya. Ang atong istak mong karon abunda.
0: Abunda ha?
1: Abunda to. Locally produced, Sir Toto? Or flooded with imported gihapon ta?
2: Tama, duwa ka po. Ato ang abunda gihapon tayo at ang local day.
0: So, abot pa siya po ano yun? Ubus ang presyo sa ato ang bugas?
2: Medyo ni ubus ang presyo. Tumutin, ano naman tayo 45 ko.
3: Hello.
1: Yes. Hello.
0: Nanay 45?
2: Nanay 45 na ito karo.
1: Kani ba siya, Sir Toto, ang 45 o 47, which is the lowest, we presume, no? Locally produced ni or imported rice kini nga giangkat, Sir Toto?
2: Pari-pari ang kanya daga nila karon ang ato ang local, na naman tayo 45 na 47 no? Pwede parehas yung dagan karon. Ang dili lang matukman sa tuang tuang ta SMPC karon ta kung local na suwa ko yelo. Ay, ta kung insurted na suwa ko yelo. Masyad din siya, magbita na lang kaya ta sa ilang pisyo. No, nga, nga suwang local, bido ubo.
0: Bintaha para sa tuang farmers.
2: Mm-hmm.
1: So you mean Sir Toto nga dili matupngan tungod ba kay kini ang mas ginapangita?
2: Mao gid siya ang kuan at inalaga nila sa mga tao karon na grabe man gid kay nilang pag ano pagdawat ang kuan ni. Ato ang tuha kong yelo ng imported. Mao gid na kamita bisan og mahal gani ilagi akong gina antilis.
0: Mhm. Kabalo ba ta asagi ka na nga asagi import na nga bugas?
2: Ang kuha ko yelo is takuha na siya, Vietnam.
0: Vietnam.
1: Uy.
0: Hmm.
1: So, speaking of Vietnam, no? Pag ato na mo, Sir Toto, supported man yun kaayo nila sa ilang gobyerno, Sir Toto, ang gikan sa mga pagpananom, sa itanom, ana ka-systematiko ilang pag-support, abot na sa mga inputs sa ilahang mag-uuma, nga ato pong gina-export. Padulong diri sa ato, no? Sa imong tanaw, Sir Toto, asa nga yugto kaya? Although, wa mangyud ka direktang nanguma, pero imo mang kahinabi ang mga rice producers, no? Asa gyud nga yugto sa ilahang rice farming ang bugat nilang gisagubang?
2: Sa pagkatinodan, no, kung magsugod kita o ka, magsugod kita kanina pagpamuma, nga kung ato ang isa ang lagnasod, ako sa diferensya. Kasi sa ubang mga lagnasod, pagsugod pa lang nila, isan pa sa tubig, sa mga abono, sa provided na dito lang pangkamanan. Kasi sa tuwa, pagsugod pa lang sa ato mga uma, nangutang na sila daan at sa mga traders para po sila makatadayin sila ng pag-uma.
0: Mm-hmm. Unsa epekto ni aning Sir To, nagaingon ng NFA nga aduna sila igo nga pundo para paliton ang tanang mga produkto sa mga mag-uuma. Kini tiliwala ni aning atong giatubang dakong hulaw nga kuno moabot pa hangtod sunod tuig. Now mura og na surpresa ganita kay nagin kang arang-arang na karon kay
1: barato na.
0: Ang mga irrigation canals karon nagkunhod na gyud ang supply sa tubig, but just the same dapat ay production malipay ta ni ana. Pero ang epekto ni aning mga pagpamalita sa NFA sa mga unsa ni palay sa mga mag-uuma, nakatabang ba kini para makunhod ang presyo sa bugas?
2: Sa pagkatinod lang, no, dako tayo yung tabang ang pagpamalita sa ang NFA, no, nagko sa mga mag-uuma kung kay makabalik na tinawagang mahal, no, niya dako na kayo siyang tabang. Ang epekto ani ngadto sa mga kuan mamalitay, no, kay ang kainit ay manggod food security ng ginatya para di siya pang preparasyon para kung hindi na hulaw o mga maging tinga panginang ganun di na dahil magawa sa NFA. Ang epekto ani ngadto sa mga traders, no, tunod kay gusto man nila ng pasiwa nila, so mamahal o ang kuan po ang bigas gani kay siyempre o panita mapalit ang inipay o 30 kilo, so automatic mo pagsusot ka sa ilang pagkamalit magsaisin ka na daan ang kilo sa kapital. Sina nang ipito, so dako kayo sa pinod ng dako ng tabang sa mag-uuma ang ilang pagpamalit sa palay kung kay isa din siya sa binahan sa mga mag-uuma na umahal ang ilang palay.
0: Mm-hmm.
1: Sir Toto, adto ta sa national program nga kuan daw ni kadungan daw ni mo end daw ni kung usap pud mo end ang term ni PBBM, no, kining gitawag nila nga 20 pesos nga 20 pesos na bigas program ng DA. Bilang recon, Sir Toto, appeal ba mo ni ani ang atong mga grains retailers ka maka-avail ni aning 20 pesos nga bugas para i-flood na to or ipabaha na to diya sa merkado publiko?
2: Oh, wala gid ni siya, wala gid na siya, wala gid ni anak naka-appeal tungod kaya.
1: So wala in FA rice ron. Sir to, wala in FA rice diya ron.
2: Wala in FA rice sa matag detail yan, natag 20 ang kilo. So kaya yung programa mong gud nakasinto ni siya sa katong mga adanang kuan na buuma, no? Na tumatit mo kapalit sila diya. At mga senior citizen, pagdaban pa nga mga katong TWDs, ang katong sa mga katong
1: mga kabos ng sektor na 4 piece.
2: Kabos ng sektor, no? Mm-hmm. Pero wala din siya sa container, wala din natin.
0: Maragang atong nahibalan na ang NFA mismo ang nagbaligya dito sa ilahang mga bodega, sa ilahang mga warehouses, o na-schedule na tag 30 pesos man yata ang kilo?
1: Or na ay 35. Sir, to, naatay nahibawaan mismo. Very reliable, no? Dili po di ay ang NFA ang gabaligya ka ubang dos.
0: Hmm?
1: Kinahanglan kang mutransak sa food trade FTI sa Manila. Kay namalit lagbugas ang ano sir to, no? Help us to be enlightened o maka-enlighten ta ani nga issue. Mupalit siya og tag 30 ang kilo email niya, pero ang mupalit og mag-subsidize sa iya ha kaning food trade unsa ba ning ay incorporated FTI nga nakabase pa sa Manila. So kung interesado kang mo purchase dito
0: private ng FTI
1: government murag branch gihapon sa
0: NFA
1: sa NFA or sa DA. So circuit palibot ang proseso kaubang dos, no? Kung kapuyon ka og wala kay mga ipresenta po ng mga papeles, mga RSBA, lisod yun og mag ang himuo na lang serto daw, maglinya ka diha base sa inadlaw nga gitakda nila kung unsang adlaw, but matod pa sa NFA, dili na na nilahan ang pagbaligya yun. It's the FTI.
0: Okay, information, sige daw serto.
2: Kung ating tanahon, dili na sa local na tigriya sa North Cotabato, no? Kwan man, ang NFA man dyan ang nag-atos niya, banita ng pagkatao mo anha diyan, na schedule na niya, at pag 30 kilos man ang ilahang binabalik niya.
0: Mm-hmm. Tagpilang so, kilo?
2: Kasayuran ba rin ang FTI na binaingon?
0: Mga po na akong nadungog kay kung ang mga sakop mismo, naka-avail man na.
1: Yeah.
2: Oh, tag 20 na daw kilo
0: ata nila. 20. Ah, okay. Anyway, sir to, ano pa kay ano niya?
1: Yeah, ang akong nahibaw-an, sir to, ang usa sa nakapalit yun nga naanay murag reserve nga gibayran na for distribution ang Cotabato province, no? From NFA mismo nga information. Pero sa uban, kinahanglan kang muli niya, unya dili pwede nga per organization basta-basta ka ubang dos. Organization
0: individual?
1: Mo individual gyud, so kung gikan kag tulunan aulin niya dito kuha kadaan og kanang murag unsa na
0: kasi number reservation kaysa una manggod daghan kayo bisag tong gabi na nagapila na, so karon murag bahin-bahin nila ang mga beneficiary o gitagaanong adlaw kung unsang adlaw sila dapat mag-claim
1: ay food terminal di ay ang FTI Food Terminal Incorporated, no? Murag anak siya sa DA, siya ang marketing arm sa DA. So mauni ang ilang setup sa Benting Bigas Meron na or BBM, Benting Bigas Meron, no? Si FTI ang
0: politika gihapon ba?
1: Maugani nga kadungan siya the moment manaog si BBM. Putol po ang program kay murabag attach yun sa iyahan, no? Iyahaning coding ang BBM. Si FTI serto o kaubang dos ang mupalit si NFA ang supplier, no? Dito siya mupalit kay NFA. Under sa ilang MOA, si FTI mo act as the primary buyer while si NFA mo manage sa stocks. Si FTI mupalit kay NFA og 1.8 million sacks nga wheel milled rice. Take note, wheel milled rice nga locally produced. Wala imported ni ani, no, sa local. Maunang 3 billion budget nila. Si FTI ang mubenta og magpalugi siya. Nga naman, kay si NFA gabaligya sa kay FTI og 33 to 35 per kilo. Tapos ibenta ni FTI ang adto sa LGU og sa mga tawo og 20 pesos lang. Ang lugi nga 13 ngadto sa 15 pesos per kilo tungaon sa NFA og sa LGU tag 650 sila.
0: Ubang lang gi-subsidize.
1: Si FTI ang may kadiwa og naay network. Si NFA wala siya tindahan sa palengke, sumauda ini nga walay buga sa inyo sirto, no? Kay siya ang mo provide og network sa mga tindahan. Si FTI na siya ay 932 ka kadiwa sites nationwide as of April 2026 og target niya ang 1,800 sites by end of 2026. Apil na ang Cotabato province ni ani. Kaya mauna ang ilahang sirkulo di negosyo sa pag-provide kaubang dos. Subsidize sila.
0: Moral nag-create og middleman nga magpalugi. Anyway. Sirto.
1: Sirto. So, sirto, di gyud ita ka-expect nga na ay makatabang ang ato ang market diha og mitigate sa impact sa taas nga presyo. So naagyud mo sa pinaka mubo 45. Tungod kay wala man papel ang local traders, ang Grecon, kung dili may mga distribution sites sa silang identified kaubang dos.
2: Mabi na nga itabo, mabi na siya, wala din kalabutan sa pag-retail karo.
0: Okay. Dahil salamat sa iyong panahon, sir to. Basika, aduna ka pa gusto ipaabot sa ito mga tigpaminaw. Wala na muna pangutana sa iyo.
2: Sa itong mga tuwan na tigpaminaw, inapunta nga sa kanunay, mag-ambunan kita, tungod kay kasagaran ng kita mga istorya, kami nagkakamahal sa mong pagpamilya, dito din natin ang tungod kay Marabati, ito mong kapital, o ga, yung doon na may tagpaling ko sa gawa sa programa din sa gobyerno. Maraming salamat.
0: Wala ba'y cartel dali sa ito, Sir Ta?
2: Sa pagkakaroon, wala. Na. Ang tuwan, doon na lang dahil ko ipa kanta habol nag-include ita og minimum price sa tong programa sa PI pero nga atong nakita nung gud karon na regular meal price mo ganan nila nila sa PI.
0: Naa siguro diri ang ano magic imbis nga well milled regular meal. Siguro dili lang ta mag-conclude. Anyway, sir Toto, salamat to sab.
1: Salamat kaayo sir Toto.
2: Salamat.
0: So kaubang kolenta?
1: Oo. So kung sa una musuroy ka kay mangita kag NFA rice, wala na karon kaubang dos no gani.
0: Kuha ko no yun, yellow.
1: Oo. Imagine ka na naay culture gyud ay naka-build gyud siya og kanang culture of choice nga kuha ko yellow.
0: Ano gyapon kanang colonial mentality. Yes. Pero kini siguro na gi specific nga unsani sangkap aning maong produkto nila nga nung balik-balikan magyun ni madrug addict na ang mga Pinoy ang ilang bugas.
1: Unsa ka no? Yeah, we go imported.
0: Kana ang problema kay kulang magud pod pirmi ato ang supply. Yeah. So ang production matud pa nimo kay gikan magag Korea. Gani ta pagabot mo diri gikan og Korea ba Vietnam. Oh pagabot mo diri ang imong mata mo ra na pug Vietnamese.
1: Oh kay dili palisig yun nato kaubang dos. How we value kadtubang sektor hotels, ang sektor nga nagunit og yuta
0: nagugmad.
1: No? Oo nagugmad og naghatag og kinabuhi sa ato ang sustainability sa pagkaon, unsa siya ka valuable sa ato no. Karon ra ba kaubang dos humana ilang budget? By the trillion 7.2 trillion for 2027 pila kay naa sa agrikultura.
0: Dapat i-prioritize sa budget. O sa hindi hapon mag-reflect ang mura og policy sa gobyerno diha sa budget eh.
1: Yes.
0: Kaya for a time sige ta og reklamo when we were students sa dugangi ang budget sa edukasyon.
1: Ang slicing sa para sa edukasyon.
0: Ug sa health, pakunhuri ang budget sa militar, kay dako kay budget ang militar. Pero hinahinay man na paminaw ta kay of course mas dako na og budget ang edukasyon kaysa sa defense. But ang pangutana is bisan og mas dako na siya, is that enough? Of course ang education sector ang mas in the better position to answer that kay nagkadako pero nagkadaghan po ng panginahanglan kaya nagkadaghan po every year ang mga estudyante.
1: Og di lang na maoko o bangdos sa mga state colleges and universities nga libre og matawag nimong kuan gyud kanang branded nga universities no. Kuan pod dasok ang nag-apply o grabe kataas ang requirement kung mag-exam ka. Ang anak sa mga kabus nga medyo ulahi o dili well provided sa mga research material kasi syempre anak sa kabus daghan pag preoccupations tabang pa sa uma pag-abot sa exam. Pag-abot sa exam ka ubang dos mabilin gyud siya kaya dili hindi nakapagtataka na makita nimo sa mga state colleges and universities naglinya nga mga sakyanan, mga motor kay naagyod always on the advantage kadtog yung naagyoy capacitated no well provided ang ilang educational support so again ang mga kabos adto ka sa mga tulungan nga pribado pag dili ka makalusot sa ilahang entrance exam
0: ang kabos adto sa pribado
1: yes og na ako so mubayad gyud pud siya
0: no. Anyway, balikan na to ang atong gihisgutan nga duol sa atong kasing-kasing kining si Jeff Tupas sa matud pa niya, aduna kunoy gi-offeran kuno siya sa NBI director nga si Matibag og protection. Gi-offeran pud siya og balay kuno diha nga puy-an niya sa Manila, diha sa Forbes Park pero iya kining gibalibaran. Murag somehow mag-corroborate pud ni sa statement ni Vice President Sara Duterte kay si BP Duterte sa iyang press conference napod siya similar nga claim pero makusganon pud kini nga gipang himakak ni NBI Director Matibag kay matud pa niya kung atinuod aduna sila ay budget sa witness protection program no. Doon sa budget for protecting witnesses, no? But matod pa niya, hindi sila maka-afford ng Forbes Park. Kaya kung magpa-kuno sila, magbutang sila o usa ka testigo.
1: Usa ba ni safe house ba ni?
0: Marag safe house dyan sa Forbes Park. Ba? Ang ilahang 1 year kuno nga budget sa witness protection, mahurot in 11 days. So, mga katinig, Maunia ang both accusations and counter defense sa kining kaso ni Jeffrey Tupas.
1: Yeah, og ang latest nga feedback sa ato kaubang dos giadtuan daw ha, giadtuan daw ang ginikana ni Jeffrey sa kabakan.
0: Yeah, tinuod na.
1: Oo, giadtuan sa NBI unya na ay gi-offer no so kini siya allegation ni sa both sides no og September 29, 2026
0: yeah.
1: Sa hapon no
0: so ipakapi pa kuno sila ni Jeffrey
1: maayo mo ba na si Jeffrey dito pag adto nila
0: maoy istorya na pero taga siguro tinuod ba na pero mo ni istorya mo ni nasa news no gipakapi pa kuno sila og nag-istorya pa sila ni Jeffrey og matod pa sa NBI nag-ingon kuno si Jeffrey nga willing man siya mag-cooperate sa investigation sa NBI. But of course, atong tamdan nga highly politicized issue kini.
1: Yeah.
0: Ang mga politicians, both sides, always try to maximize this issue to their respective advantages.
1: Kung asa mo pabor sa ilaha, no? So, naaday threat na i-abduct si Jeffrey. Unang ingon nila, ang unang nigawas nga mga grapevine information kaubang dos, na gani ang gudo nga gi-abduct, pero dili daw tinuod nga gi-abduct, dili po tinuod nga gi-raid, pero kato gi-adtuan, no? Gi-istorya, apil na ang mga ginikanan. Ug naa daw threat na i-abduct si Jeffrey, mauna nga gi-offer nila og protective custody og security para sa iyaha o sa iyahang pamilya.
0: Yeah, version na sa NBI.
1: Sa NBI.
0: So, matod, no? matod pa sa NBI, si Jeffrey mismo ang nag-raise sa security threat sa against him.
1: So, naaman po yung sinumpa ang salaysay si Jeffrey sa buhatan ni Attorney Europa, pero siguro mas gwapo yun maabot ang time na maka-interview yun po sa ilaha, kaubang dos, no?
0: Sige. Matutag kabakan. Naraman, di man kaabot sa sentro sa kabakan na Unahan lang gamay sa boundary. Unahan lang gamay sa boundary with Matalam.
1: Okay. Pagkahuman daw nga imbis protective custody ang gihatag, siguro puta ka balo unsa unsa ang level of cooperation ni Jeffrey ang niabot sa Pina.
0: Mm?
1: Sa Pina sa NBI kaubang dos, no?
0: Sa Pina sa NBI. Oo. So usually kan sa
1: September 28, 2026, berbado ni NBI Director Melvin Matibag ang maong sa Pina, paadtoon siya sa NBI headquarters Pasay City October 1 alas 10 sa buntag. Para sa investigasyon sa plunder, graft o money laundering tungod sa testimony ni Rodolfo Gracioso Jr. So kabalo kung ni adto ba ni Jeffrey?
0: Wala daw siya ni adto, pero ang iyang lawyer ni adto.
1: Ah, okay.
0: Kini si itong kisigutan ni mga abogado.
1: Si Europa.
0: Si Europa ni adto siya in behalf of Jeffrey, and during that time matud pa aduna ko ni kalisdanan ang pag-adto ni Jeffrey dito sa NBI kay Mindanao base na siya. So kato. We don't know po kung gwapong tag-mister na ito si Jeffrey, pero ang iyahang Facebook din na itong access, ang iyahang number din na itong access, pero maning kamuta, ang mister na ito iyahang mga ginikanan.
1: Yeah.
0: Another story ta, move on ta. Si Leandro Livistia, doon na ni Warren Tobares.
1: Yes. Og si Lauren, the mother, ni-extend sa iyahang medical leave. No, so wala pa si Lauren sa Pilipinas. Og nakapiansa si Leandro kaubang dos 72,000 pesos.
0: No.
1: So na ay warrant pero napiansahan.
0: Ang kung kaso ni Leandro Libiste mahitungod kini katong mga solar.
1: Solar
0: nga murag nangontrata siya sa gobyerno nga mag-provide og sa solar energies pero wala niya ma-deliver allegedly. Another issue. Ang commission audit, kung may hinumduman ninyo, adunay mga disallowances sa liquidation sa Department of Education og Office of the Vice President. Unya nag-revolve kini around the confidential fund nga nagkantidad og
1: 73
0: million. So aduna
1: na pinabalik dos, di ba?
0: Final lang decision sa Commission on Audit. Nga bayaran kini 73 million nga disallowed. Og of course si VP Sara ang head sa DepEd during that time nga nahitabo kini, og ang Vice President Office of the Vice President gihingan lang diri katong duha ka mga special disbursing officers
1: sa DepEd o sa Office of the Vice President
0: nga maoy muuli ni aning maong kwarta 73 million uh-huh. 73 million
1: ni apilar ang iyang buhatan kaubang dos, no, the way ato ang nasundan, pero gidenied with finality ang motion for reconsideration ni BP Sara. Sila si SGO Gina Acosta og Chief Accountant Julieta Villa del Tri, no? Denied. Gi-affirm ang dating nga disallowance nga 73.287 million, round off nato kay lisod ka ayo hinumduman. 73 million na lang. Gikan sa 135 million na confi fund nga gi-release sa Office of the Vice President ni adtong December 20, 2022, no? So gigasto kini from December 21 to 31.
0: 9 days.
1: Oo.
0: 11 days.
1: 11 days lang, no? So mao ni ang final result, denied og ipabalik ang 287 million, 73. Mao disallowed.
0: Ang atong pagkasabot ana kana final nga decision sa level sa Commission on Audit, but appealable pa na siya dito sa Supreme Court. Pwede pa na i-apila sa Vice Presidente dito sa Supreme Court. But usually, kining mga case, hindi na ito i-preempt, but usually ang Supreme Court, basta affirm nila ang decision sa mga lower court. Kini dili man ni lower court kay adunay quasi judicial function kining Commission on Audit.
1: Yes, so, sa mga nagasubaybay sa ato karon, unsay rason sa kuwa nga nung iyang gi-deny kaubang dos, no?
0: Mm.
1: Walay proof kuno nga naagi operational success gikan sa mga informers. Unya puro acknowledgement receipt lang kuno og farce of no significance, utterly subpar ingon ni Kowa, no?
0: Mm.
1: Farce, kung farce dili tinuod.
0: Amen.
1: Mini. Unya ang ikatulong rason sa Kowa kaubang dos, ang gi-present nga certification gikan sa VP Security Group na mga active military bawal manhatagan og informer rewards. Mm. Kasi siyempre naman po ilang budget ang military, no?
0: No.
1: O ang gross negligence, dili in good faith, no?
0: Mm.
1: So, kana ang ingon mo, pwede pang iapila, pero kini ang sagkao nila nga rason nga according to COA sa ilaha final na implementable na ang pagbawi, no?
0: Mm. Sao nga lang pagpanagang na.
1: Tubag ni BP Sara Kaubang Dos,
0: mm,
1: we have yet to receive a copy of COA decision 2026-554, no? So mauni ang case
0: number.
1: No? We anticipated the possibility of this decision and have prepared to respond through appropriate legal and institutional channel. So tama tong imuhang tanaw prediction nga i-appealar gihapon,
0: mm,
1: no? Kay moagi sila sa mga legal moves.
0: Mm.
1: Buot ipasabot, isaka pa nila sa Supreme Court via petition for certiorari.
0: Mm-hmm.
1: So, kana ang ilahang lintunganay.
0: Lintunganay.
1: Na anakay taral. Na ilintunganay. Pero na-enjoy po ko sa sapi.
0: Mm.
1: Sapian ka. Kwartahan ka.
0: Mm. Anyway, guwas niya na. Ato, ano po na ito nang nahitabo sa trial kay against VP Sara Duterte. Kay usa sa mga napamatud-an ni guwas sa trial gahapon nga dunay worth 96 million nga manager's check as gipresenta kini as mura siya og pattern of pag-conceal sa ilahang sapi. Nindot ni siya ba? Kaya karon na po ko nakatunan ang nahitabo dai ni ani adunay deposito. Ang pangalan ang account ang pangalan kay Rodrigo Roa Duterte and Rodrigo Roa Duterte or Sara.
1: And or.
0: So, duha. Ang unang nakatunan na ito, pwede di na. Kaysa ingon na nga set up sa deposit, si Rodrigo Roa Duterte, pwede siyang mag-withdraw anytime ana nga account. Pero
1: siya lang or kinahanglan mo pirma pa si Sara?
0: Siya lang. Bisag din lang pirma si Sara. Pero kinaaman po'y another nga Rodrigo Roa Duterte and or Sara Zimmerman Duterte. But pasabot, si Sara, pwede po siya mag-withdraw pero kinahanglan og countersign.
1: Sa iyang amahan.
0: Sa iyang amahan.
1: Okay.
0: Mm, so, inga na ang nahitabo, dre. Ang nindot, adili nindot, pero...
1: Sige daw, kay murag bago ni nga mga...
0: Ang nahitabo dahi ani nga fans, kung hapit na ang Disyembre, nag-issue sila og manager's check. Kaning manager's check, paliton ni Muni sa bangko. So kung pananglitan na katong gisayit gahapon, 40 million. Mapalit sila ang manager's check na 40 million hapit na Disyembre sa butang taog Oktubre.
1: Mm-mm.
0: So, kanang manager's check di ay, mahimo la siyang stale check, but pasabot, wa na ibili pagkahuman og 6 months.
1: So kung, na ay time limit.
0: Kung September, October, November, December, January, pagka February pa na siya, mag...
1: Murabag expiry niya.
0: Murag mag-lapse. Pero di ay, kay manager's check ni, murag ang iyang status naka-float. So kung panahon sa ating report og sal-in, Disyembre, dili siya makita kung asa siya. Bisan sa bangko. Kaya ang nahitubo di ay niya ni, floating siya kay ang bangko, pag mag-issue og manager's check, punduhan nila ni siya. nga cheque kay para anytime og i-withdraw sa nagpalit og manager's check na adunay pundo.
1: So kaning 40 million kaning 40 only floating ano nila.
0: Mga floating. So ang mga dagan sa mga question gahapon sa mga
1: so makata ka kaubang dos buot ipasabot dili ni ma-report sa AMLA.
0: Dili pud siya ma-appeal, dili siya ma-report sa AMLA kay dili man siya ma-appeal sa ano dili pud siya ma-appeal sa SALN. Dili siya ma-report sa AMLA kay na naka-float man siya. Dili pud siya ma-report sa AMLA kay ang ilang ginahimo wala man gina-incas. Wala ginagamit. Wala ginagamit.
1: Di pud kakabalo kung within that 6 months period no saan niya i-withdraw.
0: Dili kakabalo. Kaya ang nahitabo, wala gina-withdraw. So, adunay pattern nga magpalit sila og manager's check, pero wala gina-withdraw, wala ginagamit. Ang ginahimo, manager's check lang para kadtong kantidad mawala diha sa ilahang bank account. Mag-float siya. So, mula siya og pattern of conciliation. Itago.
1: Mauda ini nga pundo kung wise ka o gusto kang dili gid mo reflect, no? Dili ka mo option.
0: Gani ang mga pangutana sa mga senator gahapon, ano na ba'y trend nga ang mga politiko mamalit o manager's check towards sa
1: basigwa pa kabalong uban ani ma-edukar.
0: Dagan lang nakahibalunuan.
1: Gito na ang yun eh. So, mauba?
0: Marok yun.
1: Unsa man ni nga gi-roll over 12 times daw hangtod February to 2011, ni dako ning 40 million nga ingon nimo kaubang dos. Og 41,721,000 naapay ubang figures. Okay. So, kung i-round off nimo almost 42 million, appeal na ang interest.
0: Actually, mauna ang time deposit. Naka-time deposit na nga gina-isuhan o ginapalitan og manager's check nga nang pila ka ano pila ka business na deha gi-roll over.
1: Gi-roll over siya 12, 12 times.
0: So kadlos ni siya nga gi-roll over. So mura og naay pattern, no? Naay pattern og wa ta kabalo og daghan nga mga politiko naghimo niya ni. But definitely kung ano katong resulta sa hearing gahapon daghang nakat-on dire ingani dai pagtago og kanang kwarta
1: og na ay explanation dinhi kay naintriga ko anang floating account nimo. Giingon niya dinhi ka ubang dos pagpalito nimo ang manager's check dili ni siya mo appear sa ending balance sa imong account kay naa siya sa settlement account sa bank or sa limbo. Abi na kung kalag lang ang nasa limbo. Appeal po dayang kwarta. No? Valid lang siya for 6 months. Kung dili ni mo gamiton, pwede ni mo ibalik. Or kuhaon o bag-o na check. So renewable, no? Tinikling style. Kung tinikling mang mag-ambak-ambak. Ingon ni Senator Soto, likay-likay sa bambu para dili ma-declare sa SALN cut off December 31. So naagid po di ay mga style o pamaagi how to conceal.
0: So, aduna po, isa po sa mga napamatudan dito sa hearing, aduna yung mga undeclared insurance investment na prove ni siya nga daghan og mga insurance investment.
1: Pero wag ka kaubang dos, ang gisite ni mo 40 million na nahimong 41.7, no? Naapay mas dako, 55 million.
0: Yeah.
1: Nga ni total siya og 96 million.
0: Actually, yeah. Tama, actually.
1: Ingon ni Private Prosecutor James Ali, naapay isa pa ka time deposit na maulagin ng 55, we convert po ni into manager's check on the same period. No? So, dili lang isa. Ang total floating, mauning 41.7 plus 55 total sa 96 million. Mauni naglutaw-lutaw. Pwedeng tinikling. Pero kung ako mura po siya water lily, kaubang dos, mulutaw. Mubulak, musara.
0: Ang water lily, makita man nimo. Pero ang kini, tama to, in limbo.
1: Ang tinikling, muli kay likay sa kawayan. So wala daw ni gina-declare sa SALN. So ani di ay.
0: Ang sakay depensa ani, no? Kaya dagan sa mga cross exam sa defense gahapon is katong nag-revolve around aduna ba kay personal knowledge sa akong illegal ba ni mga deposits or maraging anak tong dagan. So with that murag makita
1: pwede man daw ni kaubang dos nga ipalit og insurance policies.
0: Actually mo tong gihimo nila nagpalit og insurance sa policies sa mga beneficiary ang ilahang mga anak, which were not of course mentioned kay naman na sa atong child protection law.
1: Walay labot ang we protect the children gyud ni ani. Ug ang isa pa di ay ka 16 million nga manager's check May 30, 2016. Mauni ang murabag ang trigger sa uban for those nga nakaila kay Sammy Oy tungod kay ang paye daw ni ani si Sammy Oy nga close friend sa pamilya
0: ug alleged sa drug lord. Mana.
1: Pero siyempre, tagaan na itong benefit ang tubag po ni BP Sara no? Sa depensa. Giingon ni Michael Poa nga dili matandaan ni BP nga naiganitong naingani nga account. No? Malaman lang namin during House Quadcom hearing sa 2024. So naay denial po sa kay BP nga naa siya account, naa siya mga floating check or manager's check. No? Ang pirma ni BP naa sa account opening sa 2010, 2017, 2020, 2023, pero wala ang pirma niya mismo sa transaksyon sa pagpalit o manager's check. Si FRRD lang daw.
0: Kaya mo naman ito.
1: Depensa,
0: Kaya ang siguro, mauna nga, ang pangalan sa account is Rodrigo Rua Duterte. And Rodrigo Rua kaduha gibalik ka Rodrigo Rua Duterte and or Sara Zimmerman Duterte.
1: So pwede lang nga wa siya perma gyud ay kay ang amahan ang
0: So klaro mo na gahapon. Ada pa lain no? Unsa which sa imo hang ano may
1: asa to nawala.
0: basta Mayo. ano na pa ilain nga ni napamatudan gahapon po on March
1: 28,
0: 2014
1: May 30, 2016
0: May 20, so kini earlier pa ni kay 2014 on March 28, 2014 na ba election sa 2014
1: wala 2016
0: Sa March 28, 2014, one single day, nag-withdraw si Mans Carpio og 193 million pesos. Wow.
1: Pwede di ay na.
0: pwede ko siguro.
1: Sabagay, tinamban maguni nga to. Nga maka-withdraw ka lang 50,000 sa usa ka adlaw, no? Sa tinamban. Pero sa mga high scale na nga mga opisyales o mga dagko na kay kwarta, wata ka ba, no? Unsay mga provision sa bangko, ani.
0: Another. Kining Kale 88, Kale 88, tambot sa mga pagpuran sa anak, C-A-L-E 88, usa ka kumpanya nga nakapangalan kay Mans Carpio, no? Nakadawat og 319,326,770.
1: Mauningikan China.
0: Sa China. Actually, kini ba, mura og kini, wa man ko nag-iingon na mga to na pirming dili man ta fan ni Trillanes. Pero, another accusation ni Trillanes, nauna si Trillanes pag-expose siya ni.
1: Anong paspas ayong data gathering?
0: Na
1: siya access sa bangko?
0: Na sa siguro ay access sa, ano?
1: Dili po siya si IA?
0: Dili po niya pwede siya mga ma-reveal. Kaya, siyempre, mga preso po ding mga tao diya sa, ano, pag-violate sa...
1: Oy, pero, mura po kag, kuan, mananagna ka ubang dos.
0: Ano man?
1: Kaya niingon mo ka nga banana chips. Tinood yun, ang tag-iya daw ni ani ka ubang dos, no? Which na fall ni sa unexplained wealth ni VP Sara incorporate kuan siya banana chip exporter kuno ang tag-iya ni aning Kali 88 nga ginaingon nimo ang owner stakeholder si attorney Minases Mans Carpio bana ni VP Sara so stakeholders or shareholder siya ni ani ang interest ni Mans 47.5% hapit 50%, no? Porsyento by 2024. Pero pag 2025, nawala na iyang ngalan sa General Information Sheet. Nawala ang pangalan ni Attorney Man Scarpio o gidivest pero naapa sa SALN-BP SARA 2022 to 2025.
0: Mm-hmm.
1: Gideclare ni BP SARA sa iyang SALN isip business interest ni husband. Apil na sa listahan sakali 88888 Bistro o Magdayaw Fisheries, etc.
0: Mm. Grabe. Daghan na ng guwas, no? O nakita na ito po ang defense ni Kamot Gudpod to its teeth nga madipinsahan ang ilahang kliyente. Gani kining si Attorney Season perting pangugat na yun, no? Para lang madipinsahan ang ilahang kliyente. Oo,
1: pero unsa daw ang red flags ani kaubang dos, no? Ang murabag ang alarm, no? Ngayon, ops, delikado, bantayanan. Small banana chips exporter, pero 1.25 billion ang transaksyones sa tulo ka tuig. Sales daw nagataas o 150 million in a year.
0: Mm-hmm.
1: Imposible for a small scale banana chip, no?
0: Correct.
1: Mauni ingon sa kuan. Sa AMLA o sa mga observers. Ang incorporated 2021 pagka 2022 billion na dayon ang kwarta. Wala pang 1 year operational. Mm-hmm. So ang mga businessmen daw ni Ani maka-assess do, ang mga naagang negosyo. Giclose ang duha ka bangko, bank account sa Security Bank ni atong July 2026. Same month na nag-start ang impeachment trial kay July 6 mampod, nagsugod ang impeachment trial. So ang ending balance December 2025, 332,000 to 21,000 lang, pero billion ang niagi. No?
0: So, posible ka nang i-close ng mga account tungod niya ng pattern of concealment.
1: Timing po, nga nag-impeachment. So
0: posible ka palit po nag-manager's check.
1: Pwede.
0: Para din
1: pwede.
0: Makita.
1: O niya, ang state-owned daw ang ibang Chinese companies na nag-remit, no? Base kay, siyempre, sa kay Risa ni nga side, China National Township Enterprises o ang Beijing Jianwei Fang Food Company. So, puro mga food company. Dating under kini sa Ministry of Agriculture of China.
0: Yeah, kasi ang istorya diha kaubang 40, pag guwas ana nga data nga gikan sa China, nag-react dayon ang mga supporter ni BP Sara nga well, it may be gikan sa China pero di way labot ang gobyerno sa China. China. Even ang Chinese embassy nagpagawa sa ng statement nga wala sila, wala labot ang gobyerno ni Ana. Which siguro somehow nag-udyok kang sinaturisa nga ipa-research sa iyahang mga staff o dito ilang na trace nga kini related sa dating Ministry of Agriculture sa China.
1: So kay BP Sara po sa iyang legal team, ang STR dili na proof nga illegal. Bisag suspicious, pero wa nagpasabot nga ilgaten. Unya, wala kaming alam sa Chinese remittances. Hindi Chinese government ang nagpadala, private company siyan, Yiwa Yumong, importer ng banana chips. No? So kanipod ang ingon sa depensa. Unya, si AMLC mismo nagsabi, as far as I can recall, there is no showing na Chinese government ang nag-funnel ng fund. Gikot nila, no? Mauna ni ingon sa AMLC, ingon sa depensa ni
0: there is no showing, pero ang ginaingon sa giingon sa AMLC, it's beyond their
1: their mandate.
0: Their mandate nga pa. Kung unless kinahanglag further investigation, mag-imbestiga sila.
1: Ang libatal po sa prosecution, pattern eh. Ginagamit ang Kali 88 para magsulod o limpak-limpak na kwarta o dilitugma sa gideclare na negosyo. So, unsa ba ni? Misrepresentation or unsa ning klase?
0: Nakainumdum ka nga diya sa atong sa mga pantalan? Nag-regulate sa mga pantalan?
1: Philippine Ports Authority.
0: Adunay mga kaso of importation of rice sa una o kining dili lang gani rice nga gisagulan og shabu aduna po yung mga kaso, so siyempre kay na-detect man to.
1: Nga siya po.
0: Dito na nila gibutang karon sa...
1: Muragibulag to.
0: Dili. Igilisan nila, nag-kuhan na sila. O siya ining panakot gani nga ano?
1: Dili pamilita.
0: Halang sa mata. Sibuyas?
1: Sibuyas, Bombay?
0: Oh, dito na po sa Sibuyas, Bombay. Kaya para dili ko na ma-detect.

0: gitawag po sa grupo ni VP Sara nga Trililing, no?
1: Mm-hmm.
0: Hagbay na niya ginaingon og tama to, nigawas man to sa mga national dailies, national news. Nga kadto laging usa ka ginalifter-lifter pagani na ka ubang dos.
1: Mm.
0: Pero nagi usa ka kuan dito ka unsara murag kahon. Kahon nga giingon nga siya buong sulod.
1: I forgot the name, pero...
0: Pero mismo si PRRD daw niingon nga kuan na...
1: Wala to, ay kaso wala to.
0: Wala to, kaso to. So, dili to, ano, no?
1: Magnetic lifter.
0: Oo, oh, tama. Magnetic lifter.
1: Anyway, magnetic lifter. Magnet ang panahon kayo. Wala city dose na.
0: Oy, magninit. Magninit na gid po ng oras. Kay musulod na si Kaubang Loy, no? Pero, syempre, karong adlawa na, baron. Straight ba sila, ron?
1: Straight sila.
0: Oo.

0: Diba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Ang oras, ganap ng alas 7, just na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Thursday, 8 sa buwan po ng Oktubre. 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
0: Headline.
2: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isa patay, isa sugatan sa panibagong krimen na nangyari sa bayan ng Tulunan, Cotabato.
0: Headline.
2: Samantala, isang drug den sa Kinapawan na City na buwag ng mga otoridad. Apat na mga high-value target individual ang naaresto.
0: Headline.
2: Sa isulan na Sultan Kudarat, patay naman ang isang OFW matapos na nakuryente sa bayan ng isulan na Sultan Kudarat Province.
0: Headline.
2: Lalaki sugatan matapos sa ito'y pagbabarilin sa bayan ng President Quirino Sultan Kudarat. Suspect agad namang naaresto.
0: Headline.
2: Dalawang lalaki na kuhanan ng matataas na kalibre ng baril sa Lambayong Sultan Kudarat Province.
0: Headline.
2: Sa Jensan, patay naman ang isang negosyante matapos na ito'y pagbabarilin na person of interest na tukoy na ng mga otoridad.
0: Headline.
2: Samantala, sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, limang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang sumuko sa pamahalaan.
0: Headline.
2: Sa Sambuanga, Sibugay, limang mga dayuhan ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon.
0: Headline.
2: Sa Sambuanga del Sur, Granada Baril at iba pang mga sangkap sa paggawa ng bomba ang na-recover naman ng tropa ng pamahalaan.
0: Headline.
2: Mga benepisyaryo ng SLP sa Kulambugan, Lanao del Norte, nakatanggap naman ng tiga 15,000 pesos na ayuda.
0: Headline.
2: At samantala, dagdag na mga balita mula naman sa Davao del Norte, klase ng isang pribadong paaralan sa Makati City kinansila dahil sa online threat.
0: Headline.
2: Super Health Center sa Baganga nakahanda na para sa operasyon. Isang pangkalusugan na para sa mag-ina at kababaihan sa Makati City pinalalakas. Detalye ng mga balita susunod na.
3: Hello? Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw,

0: Didi aki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Mapalit na sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Sa muka ni mo, love, di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
3: Unsa man na, love?
2: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
3: Na, katulgo na lagi ka.
2: Pasalamat ka sa ganado capsule.
3: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

0: Pinaptanggal sa 17 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang babae matapos ito yung pagbabarilin, samantala sugatan naman ang isang magsasaka. Matapos na ito ay barilin ang hindi pa nakikilalang mga suspect sa bahagi naman ng Purok 13 Barangay Dungos, Tulungan, Cotabato kahapon. Nakilala ang biktima na si Juan Navarro Munasterio, 47 anyos, at ang residente ng Purok 3, Barangay Poblacion. Sugatan naman ang kasama nitong si Jerwin, 37 anyos, na driver at residente rin ng naturang lugar. Sa investigasyon ng mga otoridad, alas 4:30 ng hapon nang magkaangkas sa motorsiklo o magkaangkas sa isang bongo, Kia Bongo vehicle ang dalawang mga biktima. Patungo sana ito ng Purok 13 para kumuha ng saging at kahoy. Pagdating sa liblib na bahagi ng Purok 3, bigla na lamang silang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng tama ng bala ang mga biktima sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Isinugod pa sa ospital ang mga ito, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanilang attending physician na si Joan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad, samantalang patuloy din ang inilunsad na force of operation para madakip ang mga responsable. Balita mula naman sa Carmen, Cotabato, na aresto ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi ng Purok 5, Barangay Poblacion, Carmen, Cotabato, alas 7:10 kagabi. Nakilala ang naaresto ng suspect na si alias Lando, 33 anyos. Nakakuha na nito ng ilang gramo ng shabu, kaya't naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, habang nakapit naman sa detention facility ng Carmen PNP. Sa Kidapawan City, nabuwag ng mga otoridad ang isang drug den sa bahagi naman ng Madrid Subdivision, Barangay Poblacion. Nang ikasang operasyon, alas 11:50 kamakalawa ng umaga, nagsanipuwersa mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Kidapawan City PNP, Cotabato Provincial Police Drug Enforcement Unit, na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang alias Gilbert na umano'y nagmimintinayin ang naturang drug den. Naaresto din ang iba pang mga kasama nitong sina alias Julius, alias Jay, at alias Windy. Samantala, nasamsam naman ng mga otoridad ang nasa mahigit kumulang 50,000 pesos na halaga ng shabu at mga draga para pernalia. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng mga ito. Alas 7:20 na ang oras. Sa ibang mga balita, sa Isulan Sultan Kudrat, patay naman ang isang OFW. Matapos na ito'y makuryente sa bahagi ng Purok 5, Barangay Bual, sa Isulan Sultan Kudrat kahapon ng madaling araw. Ang biktima nga si Sanipa Upam Dundok, 39 anyos. Ayon na sa ulat ng kanyang kapatid, alauna 40 ng madaling araw nang makarinig sila ng malakas na ingay mula sa poste ng kuryente malapit sa bahay ng biktima. Naramdaman din nila na bahagyang na kuryente ang loob ng kanilang bahay, kaya't agad silang lumabas para sa kanilang kaligtasan. Makalipas ang ilang minuto ay nakita nila ang biktima na kahandusay na at wala ng buhay sa kanilang terrace. Isinugod pa ito sa Sultan Kudrat Provincial Hospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay patuloy din na nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad para matukoy papaano nangyari ang naturang pagkakuryente. Sa President Quirino Sultan Kudarat Province, sugatan naman ang isang 30 anyos na lalaki. Matapos ito'y pagbabarilin habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa bahagi ng Purok Tagumpay, Barangay Pidtubo, President Quirino Sultan Kudarat, kamakalawa ng gabi. Ang biktimang na kilalang C Garcia alias Ken ay patungo noon na sa bahagi ng Purok Islam, Barangay San Jose, nang bigla na lamang itong sinundan ng riding in tandem criminal at pinagbabaril ng maraming beses. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas sa mga sospek. Samantala, ang biktima ay isinugod sa ospital sa isinagawang forced operation na pinagsanib puwersa ng 3rd Maniobar Platoon Company ng Sultan Kudrat 1st Mobile Force Company. Naresto naman ang sospek. Na kung saan ang suspect ay nakapit na ngayon sa detention facility ng President Quirino PNP at naharap naman sa kasong frustrated murder sa Lambayong Sultan Kudrat Province. Dalawang mga armado naman ang naaresto ng mga otoridad kung saan tatlong mahabang baril ang nasamsam sa kanila. Naaresto ang mga ito sa ikinasang operasyon sa sityo Bagilan, Barangay Sigayan, Lambayong Sultan Kudrat Province. Ayon sa ulat ng Sultan Kudrat Provincial Police Office, ikinasa nilang operasyon matapos sa nakainkwentro ng mga otoridad ang mga armadong grupo kung saan habang ang 23rd Mechanized Infantry Company ng Philippine Army ay nasa bahagi ng boundary ng Barangay Kaya-Kaya, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur at Sityo Bagilan sa Barangay Sigayan, Lambayong. At dito sa naturang operasyon ay naaresto ang mga suspect na sina alias Nonoy alias Sammy. Nakuha sa kanila ang tatlong matataas na kalibre ng armas sa mga bala, magazine, bandolier at handheld radio. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Lambayong PNP ang mga ito at naharap naman sa mga mabibigat na kasong paglabag sa Republic Act 10591. Alas 7:24 ng oras. Sa General Santos City, may person of interest ng tinututukan ng mga otoridad sa pagpatay sa isang negosyanteng si Jeffrey De Quillo na binaril sa bahagi naman ng Barangay Mac o sa bahagi ng Maca Road sa Purok, Bagong Silang, Barangay Labangal. Ayon kay Macar Chief of Police, Police Major Arinuel Cardos. Iniimbestigahan na nila at sinusuri na mga nakuhang CCTV footage para maaresto ang mga suspect. Sa ngayon ay ayaw muna magitin ng PNP ang identity ng mga itinurong responsable sa krimen. Balita mula naman sa Sarip Agwak, Maguindanao del Sur, nasa limang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa BIFF Karyalan Faction ang nagbalik loob sa pamahalaan. Ang mga ito ay nakipag-ugnayan sa mga otoridad at isinagawa ang formal surrender rights sa bahagi naman ng Barangay Mother Poblacion kahapon. Ayon kay Police Major Joel Sibrilla, Chief of Police ng Sheriff Agwak Municipal Police Station, isinuko din ng mga ito ang kanilang matataas na kalibre ng armas, kabilang din ang dalawang rocket-propelled grenade o RPG. Nagpasya mga ito na magbalik loob sa pamahalaan dahil ibig na nilang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang pamilya. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid ni James Palmahil.
1: Kinansela ang klase sa Mata Doctors Academy sa Mata City matapos magkatanggap ng umano'y pagbabanta na ipinost online. Batay sa isang Facebook post na ipinadala sa media, makikita ang mensahe ng isang account na naglalaman ng banta laban sa paaralan at mga estudyante. Sa post, binanggit ang umano'y pagpasok sa paaralan at paggamit ng karasan dahilan upang magpatupad ng kanselasyon ng klase bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang personal. Agad namang inaasahang iimbestigahan ng mga otoridad ang naturang online threat upang matukoy ang nasa likod nito at mapatunayan kung may tunay na banta sa seguridad.

0: Balita mula sa Cotabato City, palalakasin ngayon ng pamahalaan ng kanilang crime scene awareness at crime scene prevention seminar sa iba't ibang mga barangay, particular na sa Cotabato City. Sa ginawang pagpupulong ng Regional Advisory Council ng Regional Field Unit, nagkasundo mga ito na tatalakayin at palalakasin ng crime awareness o crime scene awareness at prevention sa iba't ibang komunidad, particular na sa mga lugar sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pangangasiwaan ng Regional Forensic Unit BAR. Ang naturang aktibidad ayon na kay RAC Chairman Art Tomas Kalingasan, kasama din sa mga miyembro ng Technical Working Group at mga personahe ng Police Strategic Management Unit, ang lalahok sa naturang programa. Ayon naman kay RFU BAR Chief Police Colonel Elizardo Dailig, mahalagang maipaunawa sa mga mamamayan ng kaalaman kaugnay ng crime scene preservation at awareness para maiwasan ang pagdumi ng ebidensya, matiyak na hindi magagalaw ang unang mga responde ang mga kagamitan na sa lugar para mapanatili ang detalye sa crime scene. Ang naturang hakbang ay kasunod naman ng pag-aaproba ng RAC Resolution Number 3, 4, and 5 para sa pamamahagi ng o para sa pagpapalakas ng pagpreserba ng mga ebidensya kaugnay ng kampanya laban sa kriminalidad. Balita mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, hatid naman ni James Palmahil.
1: Nakahanda na ang Super Health Center sa Baganga, Davao Oriental para sa pagsisimula ng operasyon ngayong Oktubre 12 ngayong taon. Isinagawa ang staff meeting kasama ang Municipal Health Office, Municipal Mayor at Municipal Administrator bilang paghahanda sa pagbubukas ng pasilidad. Sinuri sa pagpupulong ang mga supply, kagamitan at iba pang kinakailangan upang matiyak ang maayos sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan. Sakop ng Super Health Center ang mga barangay ng Banaw, Kinablangan, Kampawan, San Isidro, Mikit, Dapnan, Lambahon at San Victor. Samantala, ang dental services ay magiging available tuwing Biyernes. Para naman sa mga serbisyong hindi kayang ibigay sa SHSC, i-refer ang mga pasyente sa Municipal Health Office ng Baganga para sa karagdagang pangangalaga. Isasagawa ang turnover ceremony ng Super Health Centers ngayong Oktubre 24 ngayong taon. Samantala, pinalalakas ng People's Administration at Integrated Midwives Association of the Philippines o IMAP Matic Chapter ang paghahatid ng serbisyong medikal para sa mga ina at kababaihan sa lungsod ng Mati. Nakatuon ang talakayan sa pagpapatupad ng mga programa para sa reproductive at women's health, kabilang ang implant insertion at visual inspection para sa maagang pagtukoy ng cervical cancer. Layunin ng mga hakbang na mapalawak ang access ng mga kababaihan sa mahalagang serbisyong pangkalusugan at mapalakas ang pangangalaga sa kanilang reproductive health. Mula dito sa Davao Oriental, James Malmahil, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa Osamis City sa Misamis Occidental. Pinalalakas pa ng Osamis City PNP ang kanilang mga hakbang para sa mas ligtas at mas malakas na police organization sa pamamagitan naman ng pagpapababa ng firearm-related incidents at ng

0: suicide cases. Ayon kay City PNP Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagora, sumailalim sa regular mental health seminar, strictong firearm discipline at safety training. Ang kanilang mga tauhan at mga partner nito sa patuloy na mahigpit na monitoring, layo ng Osamis City Police na mapababa ang mga insidente na may kaugnayan sa mga kaso ng armas, suicide at iba pang mga mental health problem. Sa pamamagitan ng mental health awareness, consciousness training at suporta sa mga police personnel, malaking tulong ito para mapalakas ang self-esteem ng kanilang mga tauhan. Target din ng programa ang nasa 50% ng pagbaba ng firearm incident, 40% ng reduction ng suicide cases. Layo ng naturang programa na ang naturang mental health awareness ay makapagbigay ng tamang suporta sa mga personal ito na naharap sa iba't ibang mga personal o work-related na mga hamon sa buhay. Balita mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, ihati naman ni Renz Sumalinog.
1: Sa 1.8 million kapesos batod pa ang SIDS Capital Assistance ubos sa Sustainable Livelihood Program o SLP ang gipanghatag ngadto sa 120 ka mga benepisyaryo sa lungsod sa Kulabugan, Lanao del Norte. Ipahigayon ang maupag payout nito nakalabay nga Oktubre 6, 2026 dito kinigipahigayon sa Kulabugan Cultural Center alas 2 ang tag sapon kapid kung kulang. Ang ayuda gikan kini sa Department of Social Welfare and Development o DSWD inagisab sa opisina ni Senador Alan Peter Cayetano. Nakadawat matud pa ang matag benepisyaryo og 15,000 ka pesos nga puhunan alang sa pagsugod sa pagpalig-on o sa ilang pagtataksa ka mga panginabuhian. Samtang gilaman usab nga makatabang kini sa mga pamilya sa pagtukod sa mas lig-on og malungtarong tinubdan sa ilahang panginabuhian. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ginap ng alas 7:32 ng oras, dagdaga na mga balita. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, ginawaran ng Department of Health, Center for Health and Development 12 ng Excellence in Malaria-Free Sustainability Award at Outstanding LGU in Water Safety Initiatives ang pamalampang lalawigan ng Cotabato. Samantala, tinanggap naman ng IPHO ang Excellence in Good Practices in Health Documentation Award. Patunay ito ng pagsisikap ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza. Kagapay ang mga health workers, LGUs, health facilities at mga stakeholders, may sulong ang health services sa lalawigan na kinikilala ng national government para sa mahalagang kontribusyon nito sa pagtiyak sa kalusugan ng mga mamamayan. Umani rin ng parangal ang District Hospital, LGU at ilang mga pasilidad sa lalawigan ng Cotabato. Sa mga balitang pambansa. Umapila naman sa Korte Suprema sina Senador Ruben Padilla, Senator Christopher Bongo, PDP Laban at iba pang mga abogado at mamamayan para ibalik sa 16 ang botong requirement para matulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Sa petisyong inihain noong Oktubre 6, giniit ng mga petisyoner na malinaw sa konstitusyon, kinakailangan ang boto ng 2/3 o 16 ng lahat ng mga 24 na mga senador para magkaroon ng conviction sa isang impeachment case. Kinustuin din nila ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court noong September 23 na pahintulutang ibatay ang 2/3 requirement lamang sa mga senador na itinuturing na legal at functionally capable na lalahok sa paglilitis. Ayon sa petisyon, malinaw na kasaad sa saligang batas ang pariralang 2/3 of the all members of this Senate at hindi 2/3 lamang ng mga present, bumoboto o kwalipikadong lumahok Pinangalan ng respondent sina Senate President Sherwin Gatzalian, Senador Francisco Escudero, House Speaker Faustino Bujid III, at ang House Prosecution Panel sa pangungunan ni Representative Jerbel Luistro. Hiniling din ng mga petitioner sa Supreme Court na maglabas ng status quo ante order o temporary restraining order upang ibalik ang 16 na botong threshold sa impeachment conviction. Babala pa nila, maaaring magkaroon ng malawakang implikasyon sa mga susunod na impeachment proceeding kung papayagang mabago ang itinakdang supermajority requirements batay lamang sa attendance o partisipasyon ng mga senador. Ipinahig naman ni Presiding Officer Chief Escudero ang kanyang pagkainip sa Assisting Counsel ng Prosecution matapos hindi agad maibigay ang dokumentong ipinakita ni House Prosecutor Representative Lordan Suan kay Insurance Firm Executive Malu Salagit. Sa 35 araw ng impeachment trial, tinanong ni Escudero kung bakit walang kopya ng dokumentong ginagamit ni Suan sa pagharap sa witness. Hinimok niya si Suan na gamitin na lamang ang sariling kopya at ipakita ito sa witness kung hindi makahanap agad ng assisting counsel ang dokumento. Gitaman ni Escudero, dapat ay nakahanda na ang assisting counsel para sa naturang dokumento. Nang mangyari ang insidente, mahigit 8 oras ang itinagal ng impeachment proceeding, umabot naman sa 9 na oras at 25 minuto ang kabuang sesyon noong Oktubre 7 na naitalang pinakamahabang impeachment trial session laban sa Vice Presidente Sara Duterte.

Aabot daw sa mahigit 700,000 pesos ang maaring gastusin ng Senado para sa pagsasaayos ng bagong opisina ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III matapos umanong maiwang halos walang laman ang dating opisina na inukupa ni Senador Jingo Estrada. Sinabi ni Senate President Sirwin Gatsalian na may nakalaang mahigit 700,000 pesos na renovation budget para sa Senado para sa mga opisina ng senador. Ayon kay Gatsalian, hindi karaniwang praktis ng mga outgoing senator ang baklasin ng halos lahat ng mga kagamitan sa kanilang opisina bago malis. Anya may mga dating senador tulad ni Aquilino P. Coco Pimentel at Panpilo Lacson na iniwan ang kanilang opisina maayos daw ang kondisyon. Paliwanag ni Gatsalian na mas makakatipid daw ng pondo ang Senado kung magagamit ng susunod na opisyal ang opisina ng hindi na nangangailangan pa ng malawakang renovasyon. Sa balita naman sa Ibayong Dagat.

Ukraine ang patuloy na pag-atake ng Russia sa kanila. Ayon kay Ukrainian na President Volodymyr Zelensky, umabot sa 20 taong nasawi dahil sa airstrike ng Russia sa central at eastern Ukraine. Target ng Russia ang residential building sa Proluki sa Chernihiv region. Ayon pa kay Zelensky, ginantihan ng o gumanti sila sa Russia sa pamamagitan naman ng pag-target sa Perm, Samara at Astrakhan region. Dahil dito'y muling nananawagan si Zelensky sa mga kaalyadong bansa na ituloy ang kanilang pagtulong para sa depensa at paglaban sa bansang Russia. Sa balitang pang-ekonomiya.

0: Nakahanda daw ang Department of Energy na meron silang hakbang na gawin na para mapigil ang maaring pansamantalang energy distributes na maaring maantala umano ang mga energy distributor kapag naranasan ng bansa ang tinatawag na Super El Nino. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng magkaroon ng pagtaas ng singil sa kuryente dahil sa taas na rin ang demand. Makikipagpulong din daw ito sa Energy Regulatory Commission para tiyakin na walang pag-aabuso mula sa mga power distributor sa bansa. Kasabay din ito, ituloy-tuloy daw ang ginagawa nilang panawagan sa publiko para magtipid sa kuryente. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Hindi daw nagdadalawang isip ang Philippine Athletic Team na sumabak sa pinakamataas na antas ng international competition. Naniniwala ang Philippine Athletic Track and Field Association o PATAFA magiging palaban ng national athletes sa Asian Arena at maging consistent qualifier sa mga susunod na mga World Championships. Ang naturang kumpiyansa ng PATAFA ay base naman sa pagdumina muli ng pool vaulter na si AJ Obiana sa nakaraang 20th Asian Games sa Japan. Nagdagdag din na nangatig isang bronze medal sina Pilam Vanessa Busong sa women's 800-meter run at Spanish Jan Cabang Tolentino sa men's 110-meter hurdles. Matapos ang Asiad ay tututok naman ang patapa sa 34th Asian Southeast Asian Games sa Malaysia sa 2027 at mga qualifying tournament para sa Los Angeles 2026 Olympic Games. At sumanyo ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Thursday, 8 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM!
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!
6: Joy.

0: na anapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa